0: Napalusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng asid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acids dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyonan ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng Moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. XFM 99.1.

0: us. 8:12 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga eksoder, karon sa atong panayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Kauban, gihapon ninyo karabuntaga, mga igalang inyong anchorman, Mr. Bullseye, katropang Vicente Pichon IV. Bullseye! Napakasa, mga igala sa mga technical partner, engineers sa technical side, kauban na ito karabuntaga, si katropang Ken Acevedo o katropang Birhil Picong Ordinesa. Bullseye! Dirita, mga igala, sugang pa nato ang mga dagkong hiskutanan. Dari karon sa ato mga isyong nasyonal, mga igala. Una, tamulahos ni Ana, mga isona ko sa Ngitimbaya. Ang akong paborito, mga higala. Huwag pagdabig-dabig, pinakapalangga. Kahit agaw, mga higala, diha karon sa Davao City. Nagtanaw karong buntaga, mga higala. Huwag naminaw, mga katropa, ang akong igagaw. Huwag buntag, huwag maayong panglawas sa akong igagaw nga si Jed Nicolas Del Coro. Nicolas Jed Del Coro, ha? Gaw Nico Del Coro o sa iyang pamilya nga nagtanaw karong buntaga. Good morning. Atong panghinaot nga atong labawang makagagahong maguban kanimo og sa imong pamilya sa matag panahon. Good morning gaw o maayong buntag sa imo og sa imong pamilya. O, kini nga akong igagaw mga higyan ha. Although mga igsuon na kuan na kinini ang daghag mga pagsulay. Nga na sinatian mga higala pero ang iyang pagtuo mga higala mga katropa sa atong labawang makagagahong. Sa atong balaang pulong sa Biblia, mga higala. O gayon, mga higala, ang magbitbit kaniya sa pedestal sa kadaugan, mga igsuon. All the best, good luck. Godspeed sa akong igagaw nga si Gawa Nico Del Coro o sa imong pamilya. In the morning na, mga igsuon. Karon sa ato pa tayong kapagpakalagad, mga higala, sa programang Bullseye. Pagpalanganin siguro itong atong bisita, mga higala, nagpaabot pa ta sa iyang kumpirmasyon. Karong buntaga, mga higala, kung madayon ba ang atong dinapit nga bisita karong buntaga, atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station, mga higala, kasabot ng punta, tungod lagi, mga higala, kay celebration man ang kininiang karong buntaga, mga katropa. Yan na ata karon sa atong syudad, dining atong socio-civic parade kagayina mga igsoon. Kung sa din i-showcase mga higala sa atong syudad, ang tanan nato mga higala ang military and police assets mga igsoon, and at the same time ang kamahinungdanon nining adlaw mga higala kay dili lamang celebration mga higala mga katropa sa ika-128 nga adlaw kasumaran mga higala sa atong kagawasan isip usa ka nasod. Apan nga karon pong buntaga mga higala ang formal nga pag-abli mga katropa sa atong 19th cityhood celebration mga igsuon og 23rd araw ng Puhada Festival mga igsuon. Kasi naghana mga higala ang naka-line up mga katropa sa atong cityhood mga igsuon karon buntaga mga higala ang kining atong cityhood of Mati Festival o Puhada Bay Festival, mga higala, ang calendar of activities niini mga igsuon. Karubutaga, gipahigayon, kagayina, alas 5 sa iyong kabuntagon, ang atong city parade. Alas 7, kagayina, mga higala, gipahigayon, ang Thanksgiving Mass. Yaon niyang alas 4, mga higala, ang atong Kasadya Food Fair Bazaar opening. Diya sa may Baywalk Park, mga igsuon. Sa MFGR Mati Baywalk Park. O niya alas 5 mga higala ang atong Inter-Barangay Volleyball Open o Pickleball Open mga higala o at the same time ang atong binibining Mati 2026 Creative Attire Competition and Talent Night mga higala alas 6 ni sa gabi. O mga adlaw-adlaw nga Sabado. Doon tayo stand-up, paddle, tandem kayak o dragon boat. Ato pang kuhaon ang oras ni ini mga higala kay wala pag i-post. Pero ang atong pickleball open mga higala ug mga adlaw alas 8 ang sugod. Alas 8 sa kabuntagon. Unya ang atong Kasadya Food Bazaar and Coffee by the Bay. Alas 4 ni sa hapon mga higala. Sundan mga katropa sa atong Inter-Barangay Volleyball Open. Sa alas 5 mga higala sa hapon. og binibining Mati 2026 Coronation Night. Alas 6 sa hapon, mga higala, diha gihapon, mga katropa, sa MFGR Park and Baywalk, mga igsoon. Sa umaabot nga June 14, mga igsoon, ang atong stand-up paddle, tandem kayak, o dragon boat to be announced kung sa oras ni. Doon na po tayo, Bay Deep Mati free diving, mga igsoon. Buntag yun ni mga higala, unya ang atong 8 a.m. pickleball open na usab, mga higala. Unya, 4 p.m. mga higala, karong Domingo, mao ang atong open commercial basketball kasadya. Alas 5 sa hapon, karong Domingo, ang atong inter-barangay volleyball open. Inter-school power dance battle po, mga higala, alas 6 sa kagabihon, karong umabot nga Domingo. Diyan sa MFGR Park and Baywalk, mga katropa. Sa June 15, mga igsoon, Lunes, o ang atong bank karera kasadya, mga higala, wala pa po di oras, mga igsoon. Kanya pagka alas 4 sa hapon, food bazaar and coffee by the bay sa Baywalk. Apil po ang open commercial basketball sa alas 4 sa hapon sa Lunes, mga higala. Kanya sa Lunes po, mga higala, June 15, 5 p.m. Mong atong barangay volleyball open og matingog duo and trio singing contest, mga higala, alas 6 sa gabi karong Lunes. Dito sa Martes, mga higala, June 16, mong atong kasadya 4 p.m. food bazaar and coffee by the bay ni siya, mga higala. Yung atong open commercial basketball 4 p.m. o ang atong inter-barangay open, mga higala, 5 p.m. Pagkalasays, mga higala, karong Tuesday, June 16, muna tayo Battle of the Bands, mga higala, diha karon sa MFGR Park at Baywalk. Pag-abot sa Biyernes, mga higala, doon na po tayo Bugsay Race, mga igsoon. Unya, alas 4 sa hapon, magpadayon ang atong kasadya, food bazaar and coffee by the bay. Ug alas 6 sa hapon, mga higala, ang atong People's Administration Night. Karong June 19, Friday, diha sa MFGR Park and Baywalk. Kung sabihin na muhatag si Mayor Joel Mayuzi Almario sa iyang The City Today Address. Pagkala 6 na sa gabi sa sunod nga Biyernes, mga higala, pag-umaniana, doon na tayo free concert, mga igsoon, ha? Muni ang atong week-long, mga higala, nga celebration, mga igsoon, sa atong 19th Cityhood of Mati and 23rd Puhada Bay Festival, mga higala. Ang atong tema karong tuiga, moving Mati further, higher, stronger, faster, para sa tanan, mga higala. So atong usbon, ha, ang activities karong adlawa, mga higala, naumana ang civic parade nato kagayina alas 5 sa kabuntagon. Atong Thanksgiving Mass, mga higala, alas 7 kagayina. Unya-unyang hapon, mga higala, opening sa atong kasadya, food bazaar, and coffee by the bay diha sa may Baywalk Park, mga higala. Unya, karong alas 5 po, mga igsoon, opening sa atong inter-barangay volleyball open o pickleball open, mga higala. Ya, dapat atong atangan unyang gabi, mga higala, alas 6 sa kagabihon, kining binibining Mati 2026, mga igsoon. Ang ilang creative attire competition and talent night. Kusabihin mag pasundayag ni sila, mga higala, sa ilang mga creative attire, sa ilang costume, mga higala, o sa ilang talent portion, mga igsoon. 8:21 in the morning, mga higala, dari karon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Umalik, mga higala, ang atong tulumanon human sa mga pahibalo. Standby!
1: Bullseye! Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, kontrobersya, tututukan sa Bullseye! Bullseye!
2: Usakad lang. Adunay usaka pare nga gipangutana ni Kuring. O dinhi.
3: Bade! Bade!
4: Kuring, unsa man ka na? Mahitungod ba ka na sa Biblia?
3: Hello!
4: nahimtangan ko ring nga di man musugot ang akong ginikanan kani adto nga magmadre ko.
5: Exciting!
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba.

0: Kumulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, nalisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabalit sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Oy pare! Naunsang ka! Kung bago ka mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Oh! Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare! Oh! Ya, masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!
14: Exciting!

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dili sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: 8:28 in the morning na mga katropa. Welcome back mga igsoon. Tumabinalaga og sugid tigpaminaw sa inyong tulumanon mga higala nining atong pagpangalagad sa programang Bulsay. Sa ubang gihapon ninyo karong buntaga mga higala sa atong Biyernes edisyon. Thank God it's Friday mga higala, weekend na. Holiday pa mga igsoon. Taas nga bakasyon para kanatong tanan mga higala. June 12, 2026 mga igsoon. Friday. 128 Independence Day celebration of opening sa atong 19th Mati Cityhood og 23rd Puhada Bay Festival karong butaga mga higala. Gawas sa long weekend mga katropa, perting daghana ang kalingawan nga nagpaabot karon sa siyudad sa Mati mga igsoon. Puno mga higala, gikan karong adlawa. Paingon mga igsoon sa sunod semana mga katropa. Adlaw nga kuan Biyernes mga igsoon ha. Kulaton nato mga higala kining atong The City Today address. Kay hatag mga katropa ni Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario sa umaabot nga sunod Biyernes mga higala June 19. Usa diin ihatag mga katropa ni Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario ang tanan mga higala nga mga nindot nga plano. Mga manindot nga nahimo mga higala sa atong People's Administration para kanatong tanang matinyans mga higala. 8:30 in the morning mga katropa, kay taas man ang atong bakasyon, siguraduhon nato mga katropa nga protektado gayud ang atong tibok pamilya mga katropa sa mga emerhensya mga igsoon. Siguraduhon nato mga higalang atong pamilya, mga katropa, protektado sa mga sakit o balatian, mga igsoon. Sa atong matag pagmata sa sayong kabuntagon, mga higala, siguraduhon nato mga katropa, nga healthy o lamian nga kape ang atong ginainom. Timpla ka mo, mga higalang, suwayin ninyo ang atong Santon Plus Coffee Mix. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga higala, lakip na ang atong Santon Gold Coffee Mix ug ang atong Premium D3 Coffee Mix. Kuni ang atong mga healthy ug labian nga kape mga higala, kape nga tambal na usab. Nga makatabang gayud sa inyo ug sa atong pamilya aron mapugngan kining mga sakit ug balatian mga higala. Tabang pod ang atong Santon Plus Coffee Mix nga ma-regulate ang pagpitig sa atong mga kasing-kasing ug mapakalma sa atong mga nervous system mga higala. Gawas pa niini pakusgon usab mga higala sa mga natural o nindot nga ingredients nga kamunggay mangustin og soya beans mga higala ang atong cognitive functions sa atong mga utok mga higala. Kining atong cognitive function mga higala mo ni mga katropa ang atong memorya para dili mga higala mag kuan ha, maango-ango, dali malimot mga higala. Tumarka mo mga higala og inom ka mo sa atong lamian og healthy nga kape, ang kape nga tambal usab mga higala ang atong Santon Plus Coffee Mix mga igsoon. Napon mo ikaw pilian ani ang atong Santon Gold Coffee Mix o ang atong Premium D3 Coffee Mix mga higala. Kung kape nga healthy mga igsoon ang imong gipangita, kape nga matabangan, makatabang gayud mga higala malikayan ang mga sakit og balatian, mag Santon Plus Coffee Mix na kita mga katropa ha. Ginikanan tungkol kay kini ano dahil kamunggay mangustin og soya beans mga higala nga mga ingredients, di sab ka manerbios mga higala. Kaya ang atong kape walay side effects o all natural mga higala ha. Kita magnerbios mga higala tungkol kay all natural ang sulod sa atong Santon Plus Coffee Mix. Ano na kini mangustin, malunggay leaves o soya beans nga ingredients nga nindot sa atong panglawas mga higala. Gawas pa niini mga katropa, of course parisa nato mga higala ang atong lamian o healthy nga kape sa atong kampiyon nga mga kombinasyon nga mga food supplements mga higala. Kining atong Premium D3 mga higala mo ni ang atong soft gel capsule nga makahatag gayud mga higala og instant nga energy tungod adto na kinitaas nga medium chain triglycerides nga kung musunod sa atong kalawasan mga higala mo diretso kini sa atong atay og mahimong instant nga kusog mga higala. Kining atong Premium D3 mga higala mo ni ang atong vitamin D3 nga dunay BCO og moringa seed oil extract mga katropa. Gawas pa niini para sa atong mga katigulangan usab mga higala nga dunay ginahambin sa inyong mga mata, mga katropa, ha? Kaya kining atong premium D3, mga igsoon. Kining atong primera klaseng food supplement, mga igala, maugid ni ang atong pangontra. Kontra sa mga viruses o bakterya, mga igala, tungkol kay doon na virgin coconut oil, malunggay oil o vitamin D3, mga igala. Doon na VCO o moringa soya, seed oil extract, mga igala, ha? Sa ato pong mga senior citizens, sa ato mga pinalanggang katigulangan, kung medyo hanap na ang imong pananaw, mga higala, samong na ang atong mga mata. Galuha-luha, kapoy, luhoy, mga higala, ang atong mga mata. Ay mong sugot, mga higala, ang simbakulang, ha? Magrabihan ang atong mga balatian sa mata, mga higala. Tumarka mo, mga katropa, sa atong mga pinalanggang senior citizens, sa atong mga lolo o lola. Hindi nga itong nindot ka produktong Vision X Plus. Inimagong atong Vision X Plus, mga lola, lolo. Ito yung ginipaghimo alang sa atong mga mata. Aduna kinibiktibong potent antioxidant sama sa lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang mga katropa aron malikayan. Nga kita makabaton o glaucoma, katarata o pterygium. O uban pang mga sakit sa mata, mga higala. Para klaro ang atong pananaw. Kung di kita mabiktima ni mga glaucoma, katarata o pterygium, mag-Vision X Plus na kita, mga katropa. Dirita, mga igsoon, sa dugang panato ng mga iskutanan, mga igala, sa ato mga iskutanang nasyonal. Doon na karoy palawagan ang OPAPRO. O kundi mo pamilya na ng OPAPRO, mga igala, mauni ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Kining OPAPRO, mga higala, doon ay panawagan para sa atong 128 Independence Day Celebration ang sekretary sa OPAPRO nga si Mel Sinen Sarmiento, mga higala, nanawagan kini sa tanang Pilipino nga magtinabangay, mga katropa. To work together, mga igsoon, aron ato kunong ma-overcome ang mga challenges. Para makabot nato, mga higala, ang progreso sa atong nasod, Pilipinas. According, mga higala, ni OPAPRO Secretary Mel Sinen Sarmiento, as we reflect on the sacrifices made by our forefathers to free us from the bondage of foreign invaders, May the spirit of independence inspire Filipinos to unite and work together to overcome the challenges that hinder our nation's progress, mga higala. Mula gini ang dakong pangutana, mga igsoon. Ha? Kay kining bandage nga ginaingon, mga higala, that comes from the foreign invaders, mga igsoon. We are currently experiencing this, pinaagi, mga higala, sa mga advances, kining mga pagpangabuso, mga higala, sa nasod China, dira sa atong Philippine Water Territory, atong West Philippine Sea, mga igsoon. Ha? So are we really free from the bondage of foreign invaders, mga katropa? In this 128 Independence Day celebration, although wala pag-isakop as a land, as a country, but our territory within our sovereign rights is being attacked, mga higala. Is being conquered, so to speak, mga igsoon. Kanang atong West Philippine Sea, mga higala, that is a clear indication that we are being under siege or attack sa atong kaugalingon nga sovereign territory, mga higala. That our government, although they claim, mga higala, that they have done so much, pero wala magyong significant, mga higala, nga nakita na to. Nga miatras, mga higala, ang nasod China sa ilang pag-okupa niya ng mga isla, mga igsoon, nga nahimutang sulod sa atong exclusive economic zone, kining atong EEZ, mga higala. niya karon sa West Philippine Sea mga igsoon. Mabitaw mga igala nga bisag unsa mga katropa ang paningkamot mga igsoon niining atong panggobyerno. Ha? Murabag mga igala nga muhagbong o mutugdong lang ni mga katropa diha karon mga igsoon sa buta ug bungol mga igala nga dalunggan ug mata sa China. Okay, sa tinuod lang mga igala, mura ba mga katropa ug nahog mga igala nga kita pa ang kinahanglan mo adjust sa ilang pagkukupa diha. Ang ka baho pagyog kuan diri mga igala pagkabungot si toy mga katropa kay mo react pagyod ang Consul General kining Chinese Embassy sa atong nasod kung pananglitan mga higala nga mo-issue kita o kinini ang dako mga higala nga statement mahitungod sa ilang pag-okupa mga katropa. So I don't know what our UPAPRO Secretary Mel Sinen Sarmiento is talking about. That may the spirit of independence inspire Filipinos to unite and work together to overcome challenges that hinder our nation's progress. Kana siguro angay ang usa sa kuan sa tutukan sa UPAPRO. Di ba? Kay ang UPAPRO mga higala, Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity man eh. So dapat if they're calling for unity, then they must issue a statement for the Filipinos to unite in protecting our sovereign rights in the West Philippine Sea. I show mga igal. 7:841 in the morning mga katropa, diri karon sa atong padayon nga pagpangalaga. Sa programa Bullseye. Balik mga igala ang atong tulumanon si katropang Vicente Pichon IV. Huban sa mga pahibalo, standby.
1: Usapan ngayon dito sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.
2: Ikaw yung bataa ka, tapulan dyan gayo ka.
3: So, ay?
2: Layas dere kung di ka masugo.
3: Usa?
2: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
3: Okay, sir. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
4: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Na ako'y hidato nga pagkamakit sa akong tangko. Ay blood na ko. Sa hal pagyod, nakabato ko gusong lito. Ito nga, nakadingot ko sa radyo na ng tablet. Yung nga, sa kumakunaan na akong lula. Ito ni Palito, akong gitistingan. Akong giminto, nakaharot o buwatang stop. Akong nabantayan. Na nawala naman doon sa takit sa akong tangko. Go, lipong lito. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako. Maangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw. Tantan Plus Gold user sa
4: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, siklaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik na kog balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumanda og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pain.
15: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. May one time a sore throat ko wala gilain makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Call your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Kung mamino ka sa XFM.
18: Hoy! Ako sa mangka nga sige lang kagtungo. Galuya, mangka. Abtig, oy! Exciting!
3: Exciting!

ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: 8:47 in the morning, mga katropa, diri karon sa ato padayon nga pagpangalagad, mga igsoon sa programang Bulsay. Bulsay! Mga igala, diri karon sa atong Friday edition. June 12, 2026, mga igala, 128 Independence Day Celebration Edition. Bulsay! Opening sa atong 19th Cityhood Celebration sa City of Mati. Bulsay! 23rd Suhada Bay Festival, mga igala, sa siyudad, mga igso. At rin natin, mga igala, sa dugang pa natong mga hisgutanan, mga katropa. Dunay pamahayag karon, mga katropa, si Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Chedoro Jr. May tungod niining gipagawas, mga higala, nga sanction sa nasod China bato kaniya o sayang pamilya. Batod pa niini kini, mga higala, usual punishment for those who speak out of its deception. Matod pa ni may DND Secretary Chedoro Jr., mga higala, nga katungod kini sa China. That is truly what they do to those who speak the truth against their deception. Kining mapanglinlang, mga higala, nga mga statements o pamahayag sa nasod China. Especially niining init nga isgutanan sa atong claim, mga katropa, nga kining atong sovereign right claim sa atong West Philippine Sea. Mayo man yung mga higala, God, nga dunay mo kuan bitaw, mga katropa, dunay mo tindog, mga higala, mo barog sa katungod sa atong nasod Pilipinas, mga higala, ha? Nining nisgutan, mga katropa, nga kuan, mga igsuon, ang nining mga kuan, mga higala, mga kinini ang advances sa nasod China, mga higala. Pero kini mangong hisgutanan, mga higala, kung di magkahiusa, mga katropa, ang atong gobyerno, wala gintay solid stand, mga katropa, dinakaroon sa atong claim sa West Philippine Sea, mga igso. Dili kayo ni siya, mga higala, matagaan, mga katropa, o kinini ang pagtagad sa nasod China, mga higala. Tanawa, mga higala, ang nasod Taiwan. Although kana, mga katropa, under sa kininiang pagpanakop sa nasod China sa dugang panahon, mga higala. Actually, kuha na sila. Separatist island. Muni ang nisipak, mga higala, katong mga gi-deport sa nasod China kaniadto, nga nang himatok sa ilang rehime dito, mga katropa. Muna, mga higala, ang gipanglabay, gipangtapok diha sa nasod Taiwan. Ang nasod Taiwan po, mga higala, gisagop sa Britanya under the British colony. Para makarebuild ang nasod Taiwan og ilang kaugalingong gobyerno sa ilang ekonomiya and as a sovereign country, mga higala. Pagtanaw sa nasod Britanya, nga pwede na makatindog on their own ang nasod Taiwan, ilang kining gibuhian, mga katropa, and it stood sovereign within their rights karon ang nasod Taiwan. Now karon ang nasod China gisuwaya nila kay wala naman ang nasod Britanya nga nag-okupa sa Taiwan. Gisuwaya nila, mga higala, og reclaim. Pero gisugat sila, mga higala, sa mga missile nga natipo na sa nasod Taiwan. And it made a statement, mga higala, na there no pushover from the grasp of China. Nguning dili, wala, mga higala, madayon ang advancement sa nasod China ngadto sa Taiwan para sa pag-reclaim nila niini, mga igsuon. Now, kinipod, mga higala, this is a clear indication nga bisan pa maggamay kayong nasod, mga higala, basta kay mubarog, mga higala, og di magkurog, mga katropang usa ka nasod ya karon sa pananakop nga dakong nasod, mga igsuon. It's clear indication, mga higala, that we can be within our sovereign rights to really stand our ground, mga katropa, to protect our territory. Bisan pa man mga igsoon o ingunana mga higala ka dako ang nasod China. Nga naman lagi ang nasod Japan mga katropa. Nga di man basta-basta mga higala nga maka-atraka ang nasod China. It's because Japan has armed themselves well. And they have stood their ground mga higala against any oppressive countries and oppression against their sovereign rights also. What more ang nasod Pilipinas, mga higala? Bisan ba mag-unsa kadako sa nasod China, una-una to, mga katropa, ang hitabo nga Vietnam War. Tali sa nasod Amerika o Vietnam. Ang Vietnam, mga higala, wala ni sila yung mga technological advancements. Ha? Dili, mga higala, advance ang technology, ang weaponry sa nasod Vietnam. Giagi nila mga higala og urban jungle war ang mga kano, mga igsoon sa dihang gisubayan og sakop ang ilang nasod mga higala. And it is the only war participated by the United States of America until now that they have not won mga katropa. They've even lost mga igsoon sa ilang pila ka attempts to conquer that nation Vietnam mga igsoon. Oh. Mabitaw nga na Vietcong, di ba? Kay kuyaw kayo mga higala. Bisan pag bangkaw ra mga igsoon, pana og kutsilyo. We're not talking about violence mga igsoon. We're just stating facts na if a country mga higala stands its ground, if the people unites mga higala, no evil will prosper mga igsoon in claiming what is rightfully ours mga katropa. Kita pa sa nasod Pilipinas nga wa man punta maulahi mga higala sa weaponry advancement. Sige man mga higala og order ang atong Department of National Defense og mga kagamitang panggira mga higala sa atong Philippine Navy, sa atong Philippine Coast Guard, sa atong Philippine Army most of all. And ang atong Philippine Army, mga higala, we all know, mga igsoon, ang atong kasundaluhan, mga higala, sa Armed Forces of the Philippines, ang atong Philippine Army, mga higala, kuyaw og training, mga igsoon. Kung dughan lang ang basihan, mga higala, daog na ta, mga igsoon. Sa kaisog, mga higala, sakripisyo, bisan pa mag sa kakulangon, mga igsoon, sa atong mga kagamitang panggira. Kaya usahay mangod mga igala kining gira, bisan pag-unsa mga katropa ka ngilngig ang imong mga kagamitan ekwipo kung wala kay dughan mga igala, wala gyud na mga igsoon. Ha? Muna mga igala, ang importante mga katropa kining panawagan sa upaplo nga panaghiusa, nindot ni siya. Pero dapat mga igala ang magsugod ani mga katropa ang atong panggamhanang nasyonal. We cannot be dormant mga igsoon. They cannot just keep silent mga higala on the pressing issues on the West Philippine Sea. And we have the backing mga higala of the United Nations. Mabitaw mga higala ang nasod Amerika, ang Japan, even ang Malaysia, Indonesia, Australia, the United Kingdom mga higala are conducting bilateral military training and exercises. Natay balikatan exercises mga higala between the United States Armed Forces and our Philippine Armed Forces mga higala to make sure that ang atong paninguha og depensa naka-align mga igsoon. Pananglitan mga higala nga moabot ang panahon mga igsoon nga kita atakihon diri sa atong nasod kining ato mga kalyadong nasod mga higala would know and would come o kabalo mga higala kung unsa ang himuon. This is not just simple military exercises mga igsoon, but this is important mga higala for our protection sa nasod Pilipinas ug ang atong pagigalayon maayo nga relasyon sa atong mga kaubanang nasod mga higala nga misuporta sa atong kausa karong panahon na mga igsoon. 8:58 in the morning mga higala, medyo naipit gitong atong paabot nga bisita karong butaga mga higala ng atong mga kawani sa Mati City Police Station sa pagpanguna mga higala ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Sao and of course ang atong Deputy Chief of Police nga si Police Captain Ariel A. Ismael. Kasabutan mga higala kay busy karong adlaw. Long weekend ta mga higala ha, dapat protektado mga katropa, healthy ang atong mga pamilya kay para atong ma-enjoy ang atong taas nga bakasyon mga higala para sa atong mga kabataan, mga ginikanan. Patubaron nato sila mga higala og Santon Vitamin C. Kining atong Santon Vitamin C aduna kini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times mga katropa, mga ginikanan nga mas daghan og bitamina kaysa carrots. Akong itabang kini mga higala aron na mupanindot sa atong mga immune system. Palambo sa atong immune system, mga higala, aron atong pamilya, dili-dali magkasakit o magmalipayon kanunay, mga higala. Inom ka mo, mga katropa, og Santon Vitamin C, ang atong alkaline nga vitamin C. And of course, parisinin ninyo, mga katropa, ginikanan sa atong Santon Plus Gold. Kinimag mo atong Santon Plus Gold, mga higala, gamak kini sa 100% extract supplements, natural ingredients, mga higala, sama sa mangustin, malunggay o kapalaya, garlic o spirulina, mga katropa. Para balikayan mga higala kining mga ngilngig nga sakit ug balatian mga igsoon sama sa stroke ug heart attack, diabetes mga higala ug mapakunhod sa ato mga cholesterol level sa atong kalawasan mga igsoon, tumarga mo sa Santon Plus Gold mga higala ha. Duna po ni powerful antioxidant compound mga igsoon nga nakungi katabang para ipagawas kining mga free radicals ug toxin sa atong kalawasan mga igsoon ha. Kining atong Santon Plus Gold mga higala, doon na kinimang gusti na palaya, malunggay, garlic, spirulina nga mga healthy nga ingredients mga higala para healthy ang atong panglawas ug sa atong pamilya. Sa igong oras mga higala, dari karon sa atong Biyernes nga edisyon. June 12, 2026, 128 Independence Day Celebration Edition. Dagan salamat mga katropa sa inyong pagkuyog, pagduyog, pagsalig o pagpaminaw. Kanunay nga pagsuporta mga higala dari karon sa atong programang Bullseye. Kuyugay ko ninyo mga higala, usab ha, sa Lunes ta magdungog-dungog usab mga katropa. Karong umabot ka Domingo ang makauban ninyo sa programang Bullseye, ang atong kaubanan si katropang Ken Acevedo mga igsuon. Dito na ta sa Lunes, magtiwas mga higala sa itong regular Bullseye programming Lunes hangtod sa Biyernes ta mga higala. Sa pangalan mga katropa sa itong pinalangga o tinahod nga President and CEO sa XFM Network Philippines na si Dr. Remilito Uy. Pangalan mga higala sa itong pinalangga o tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Pagdumalahan usab mga higala sa itong General Manager Sir Edwin Garing. Pagtibon mga higala sa atong station manager katropang Arnel Cortez. Hilong dumi kanunay mga katropang katong ibutang sa atong mga dughan o kalimbatakan. Kung mapugna ng kabaturan, ang inustisya may magaling. O kang usa ka critical, independente o mga pangusisa ka komentaryo, mo'y usa ka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ginagihapon mga katropang inyong angkorman, inumanan mga higala ni katropang Ken Acevedo, sa technical side o katropang Virgil Picong Ordonesa. Kini mga katropang inyong angkorman, Mr. Bullseye, mga igsoon, katropang Vicente Pichon IV. Dagang salamat na lang ng Diyos. Malayaw Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Sari-saring balita, balita, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye! Inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM!

0: 99.1 Excited.
1: Ora, kapitan. Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon ani ni siya kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
2: Karon kapitan, wala ton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty's

0: Frisky and Beauty Show, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Tagapitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Sensen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Sensen Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw na ito eh. Naanggo palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layon, ikaw? Yaka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisaw ko ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dalit na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dalit na kaayos siya sakitin. Dalit na siya dalit si punon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C, ma

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, pare! Kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pagsuko-suko, hulat langgod, sagog ka. Exciting!
5: Mga katrupa, excited!

0: XFM.
1: Mau na dia, Madi. Magsigingin kong diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting.
2: Exciting.

0: Well, mga maring, hala, hala, plastan, hala kulob, hala hayang, kay kapon kay mambugan, unya himulsuhan. Mga maring, welcome sa tuang panag-uban diri sa tuang istasyonan. Live, gikan diri sa Studio X, mga maring. Ako ni si Maring Inday, Erika, dali guwapa, dali mister, sapan di makopiansa, ang tungkol kaya mga unayong silingan. Siyempre, kaoban ka rong sparring partner, nga grabe naman kayo si Jerry ni o si... Good morning!
1: Asa man ko
0: lang? Takara siya ka din naman na agad maoy mong microphone.
1: Asa man din yung microphone na hindi ay.
0: Sorry po, master.
1: Sorry po, sir.
0: Aras mga igala, alas 10:20 na sa buntag samtang ginaplaster pa ito ang microphone sa ito ang sparring partner. Ang pinakakusgan, pinakamalalang mananap, gikan sa Davao City. Nakaroon din yan sa Dakbayan sa Tagum, ikagubtan kanina sa Tagum City Public Market. Wala lain, master!
2: Yes, salamat kayo, maring Erika. Grabe, nag-failed mga gudmigikan ganina, mga ka-failed. Okay, siyempre, ato ba implement dito na kung mata ganina sa kuan, ganang hantuhan, sa to hantuhan, kuan to sa to isa?
0: Hantuhan bills?
2: Hantuhan bills pa nga, kuan cas bill. Sa to?
0: Paling QR.
2: Paling QR, yes.
0: Ato ang follow-up, ha? Ay nga ilahang mga stepping din na sa may Tagum City Public Market.
2: Correct.
0: Ay subay sa to na hipos nga mga impormasyon sa to ang pagduki-duki. Hanay o plastada ilahang mga stepping sa Tagum City Public Market. Palakpakan sa.
2: Oy, palakpakan na to nga taga Tagum Public Market. Bigay na kami mga gwapo din doon, na mga gwapa, na mga karning fresh na fresh.
0: Fresh from?
2: Fresh from the farm. Yes.
0: Ito na mga maring. Hoy mga igala, ikaw mong kalimot yung adlaw karoon. Ngayon, Biyernes, thanks God.
2: It's Friday. It's only time na. No? So, it's a Independence Day. It's a holiday. Oh, it's
0: araw
2: a holiday.
0: Sa, araw ron sa kuan.
2: Kagawasan.
0: Sa, kagawasan.
2: Kagawasan. No?
0: Sa pagpagawas na.
2: So, pagawas na mo niya. Sa mga pagkagawas. No? Isa ka kuan, no? Aba, isa ka haliparot nga.
0: Aba.
2: Grabe, oy. Parang,
0: hello.
2: Muna mong itang kwarta, oy.
0: Marami na sa oga, di awa ba, bab?
2: Aba.
0: Ladies and gentlemen, wala na yung sab, gikan di sa Bisayan. Di sa may magugpo north. Wala lain mga igala, ang ito ang sparring partner, nga murag si Lady Gaga.
2: Aba, oo.
0: Ladies and gentlemen, Tia Daria.
3: Hello, no, no, no, no.
2: Aba, aba, aba, aba, aba, aba.
3: Hello, mga katropa. Welcome to me.
0: Welcome, welcome.

0: niya. Nakilid mga kamaralay ka ng kuan. Kala ka nang na mista niya na gusahan. Kala ka nang...
1: Busuki ko maringoy. Labi kang tortang talong.
0: Siyempre mga maring, live sa takaroon, mabati diriyan sa XFM Bukid Nun Kaway Kaway.
1: Yes. Labi na diri sa Quezon, Maraman, Valencia, Malaybalay, o diri sa imuhang lugar.
0: Sa Ipagsugod.
1: Yes.
0: Ay, mga igala, naglangkob sab sa 23 ka mga barangay din sa Takben, Stagom. Hi, hello, kumusta sab sa mga taga-Davao de Oro, mga taga-Davao del Norte, mga taga-Asuncion, taga-Kapalo.
2: Ay, na, di atong amigo na to sa Kapalo. Si...
1: Kinsa mo na?
2: Si Kilibuna, nagamina sa to,
1: Yes,
2: napatuloy. Unya kay, dito man panulong si Bungal Gabriza, naman daw siya sa Kwanron. Sa Kapalong to si Bungal Gabri.
0: Asuncion.
2: Padong naman na dito. Sa Kapalong.
0: Pila na lang katikang
2: na. Dito lang ka. Siyempre, dito pala yung area of responsibility. Sa apel pala sa iyang EOR.
0: Yes, iyahan ang EOR.
2: Aba, bato na kayo din na namuuban sa tuwa. Kaya nalang siya'y sariling bangag.
1: Ay!
2: Nalang isalag na si Katropang Bong.
1: Unsa man ang bangag?
2: Sili, kaya diyan man na ginakuha ang mga iyang mga balita.
1: Ay, yes.
2: Kaya kami may din sa...
1: Sinabi ha, iyang portal.
2: Sa XFM, diha. Kasi na... Mga area of responsibility.
0: Kasi nakuhaan po siya, Maring, kay ikaw na may mapulis siyang bangag. Pero mo ko anak ka disarma na kang destino pa.
2: Kay di ko palagsa ko diyan kay ko kay humugay timber. Tatanda naman tato na dog jinsan oi.
0: Tagos na siguro.
1: Ni tagos.
0: Siguro ko basta na pag Antonia sa jinsan.
2: Mr. President, salamat jud mga taga jinsan kay ni adto ka. Hoy, pasalamat na to si Baby M, no?
1: Yeah.
2: Si President Bongbong Marcos. Kaniya, akin sing kasing kita nga nagpasalamat ni PVVM.
0: Kumusta siguro na yung mga assessment dito?
2: Mr. President, nakita lang ko ang imong video nga kuan makita at Tagalog na to.
0: Sige, kaya Tagalog mo na
2: sa sinyo. Nakita namin yung video mo na in-interview ka. Parang ang ano bang masasabi mo na nakita mo yung sitwasyon doon?
3: I talk to my weirdy.
2: Ah, okay. So, alam mo siya, okay gina kaya.
0: Well, katot sa gudaghan kayo dito ang kuwan.
2: Mga ayuda.
0: Sa, agawa sa food packs, doon na po siya mga gas assistance nga gidunol dito.
2: Ala, grabe yun eh.
0: Ato siya pangutanon kung sa iyan. Kuwan na sa masulti nga taliwala sa kuwan. Nahatod gina ang tamang pangutan adaw.
2: Sabay mo nga dito Mr. President. Ay, nakita magin na mo Mr. President, ginahatag ka dito ang kining ayuda. So, sabay kini mo nga masulti anak nga nakita magin ni mo ang sitwasyon giyon.
3: We
2: not very well said. Very well said guys.
1: Mao dai dili mao tang dili tikson sa kuan ani.
0: Apil
1: sa mapil. Dito mapil sa piskon.
0: Anyway, salamat ta kan nga tuang mahal nga pangulo.
2: Mr. President, thank you kayo. Mabuhay ka.
0: Kasi yan ang ginawa ng ating mahal na Pangulo. At
2: Ate Claire?
0: Gaya lang sinabi ko, ang ating Pangulo ay gumagawa po ng mga inisyatiba para tulungan po ang mga biktima sa lindol sa Jensan.
2: Aba! Mau ba, Ate Claire? O niya, Ate Claire?
1: Si Ate Claire na di.
2: Ate Claire, kadang...
1: Hindi mo lang kong si Dilima.
2: Ate Claire, kadang... Sama na pagkakuan na lang. Kuan man daw kayo rito. Wala siya, pagtugpan niya rito. Wala siya, wala gilino. Wala siya na. Kuan, aftershock, wala anak.
0: Kaya nang sinabi ko, yung linog kasi umalis nang dumating
1: lindo,
0: siya doon.
1: Lindog siguro eh.
0: Dangon din niyo.
1: Kaya na lagi si SM in the Maria. So karon, komentaryo na nasad mo.
2: Kaya na si in the Maria ba? Kaya na siya gusto ka ng kalinaw yun ba? Kaya siya gusto ka ng mga peaceful ng pamuyo. Ay, siya, shout out din ko niya.
0: Sige,
2: daw. Aba, anak niya, magkabintay. Aba.
0: Una, tamang sugod, mga maris sa to ang programa. Ito rin pasalamatan na ito ang mga binati kaayong nga mga stylist. Pasalamatan ang Ken's Barber Shop na ginumala sa Osaka Bangiitang Uyutar.
1: Aha.
0: Nga si...

0: Kenta tagupa.
1: Ah, Kenta tagupa. Bayuta Warriors. Uy, ano si ano si? Uy, aba, siya. Si Maricel si Rimutigi Maricel siya. Hi Maring Erika, alam na.
2: Alam na.
0: Bora ba pati lang
2: ko si Maricel. Bora mo may pinagdaan.
1: Ako ning atanaon nato. Isto kunta ni sa Facebook page.
0: Ikaw ba din sila? Ang sa may gusto ni magpausa ba?
1: Magpausap jo ka ha.
0: Salamat po dia dari ang imo ang style.
2: Yes, day. Nagapasalamat po ko sa kuang hair and style. Yo na si Miss Gabby, Gabby Boutique Parlor and garments.
0: I you looks like gorgeous.
2: Sarun ba?
0: You're a gorgeous super.
2: Yes. Thank you so much.
1: Ay, salamat kayo, Maring Daria, no? At least karon na
2: na-realize
1: ni mo.
2: Nalagi kay Anino si Mwadi, Maring.
1: Kanina, agali, oh. Maring Daria, at least karon Maring Daria, nakikana ko na...
2: Ayun lang, sige, problema. Dako kayong mokto, magigigot niyo ka karon.
1: Karon na mo na, karon na mo na experience nga, nindot yun rin mabayot. Di ba? Uy, ganakay ko sa mokto ni Maring Daria, dahil kayo mo nagpalo-palo.
0: Dali ako, gamay mo na ako, uy.
1: Hindi
0: kaya makuhaan si Edgar, ani, dili kayo sa mahadlok.
1: Kaya na, okay.
0: Gamay na ako,
1: Uy, kalang bukto ni Maring Daria, okay, pwede na ko na siya yung salbabida.
0: Mulutaw kina siya.
1: Mulutaw na siya.
0: Uy, walay laban ang mga balo dito sa Barangay Luban.
1: Yan.
2: Mga na pagligo ka na mga isda ng lagyo mo.
1: Ang iho ni, ang pating ni, kabalok ka itong killer shark. Nahalok sa iya ha. Hindi ko nang shark, ilara ko tits ko, nukos ka.
0: Pero mga igalak, ito ang paghatag kalingawan karon sa ere. Hatod ni ka na ito mga maring sa mga produktong gigama sa Yes to Health sama sa...
1: Yes, wala lain ang Santon Plus Gold. O siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: O siyempre, sama sa Absan.
1: Sama sa Santon Gold Coffee Mix. Mix ni ay.
0: O sa ito ang kapsula nga gikaintapan sa mga kalakin ang kinipapagahay sa ilang mga tabalidoy kani ay.
1: Ang turbo melilang. Uy, ganagay si Boss Lito.
0: Sa kuan.
2: Goods na ko. Ay, ano ka nga? Okay na? Goods kayo.
1: Goods kayo.
0: Murag, nakaangay sa timplada, mga maring, sa ito ang turbo. Oras, mga maring, ano na tayo, 31 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Ay, maghawa din sa kaya, tangi, ato ang Merites and Friends.
1: Yes!
0: Kiling kanta, hatod ni ka nato, mga maring sa...
1: Siyempre sa Turbo Mail Enhancer.
0: Og sa...
1: Og sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Og sa...
1: Sa Santon Vitamin C.
0: Exciting!

0: Number four, exciting.
1: All right, all this time and all these years and all... Ooh. All joy to the world. Alright, sige.
2: Ganda mga bading, welcome sa ito ang special segment.
1: Kau ba lang, mga special child.
2: Kini ang
1: The Marites and Friends.
0: Oh.
1: Aba, kanina sa ito pagwalunog chika niya.
2: About ano, Maring?
3: Ay, wala pa kukalaan, Maring. Wala pa kukalaan.
2: After that, I would like to announce.
1: Aba, baby.
2: Ay, mga Maring, ha, parang gapunta, nagapanuktok sa mga kasing-kasing, sa mga bungbong sa kasing-kasing, sa ito, mga suki, ng mga binati, ng mga tigpamina, all over the Mindanao.
1: Yes! Ay, maranagag si Andrew B.
2: Kasi Andrew B.
1: Andrew Bayot.
2: Bayay, bangas ka. Mga Maring, ha, alang ato sa mga tungod sa nasinati karon nga katalagman diriya sa may sa Jensan.
3: Yes. Sa Glan. Sa Glan.
2: Sa Glan.
1: Glan.
2: Ato ang gituktok ang kasing-kasing sa to mga suki nga mga tigpamati nga bisan ginagmay lang ko matigom na siya dako na kayo na siya.
3: Yes.
2: Ampo mga Maring.
3: Buri, dako na kayo ang tabang.
2: Ato na mga ika-donate mga Maring sa manining mga clothes. Mga sanina ka na mga kuan ba? Ayaw na, piling tibak sa boy. Mga sanina.
1: May lang tibak, pero
3: yes.
1: Namag na ba yung skid mark?
2: Yes, kanang mga canned goods.
3: Canned goods.
2: Bogans.
3: Noodles.
2: Noodles. Sama na na. O, syempre, sa mga gusto sab mo, kanang ganin mo, mo donar, pinaga sa ilang mga cash, mga Maring.
3: Yes.
2: Makitaan sa tuang flat screen TV.
1: Yes, saman bin.
2: Ang mga GCash number. Mga BPA number.
1: Yes, baby.
3: Ang go timing?
1: Aba.
2: I-announce. Kana karon naka-flash.
1: Yes, forecast donations sa katropanihan sa Nalilugan.
2: Yeah.
1: Aba, ospa lang wa.
3: Nalilugan.
1: Nalilugan.
3: Aha.
2: Katropanihan.
3: Ay, daot imong mic.
2: Tarungan na mga bayot.
1: Ay, sige.
2: Mga bayot, pagali mo, mga upugin mo'y ayo.
1: Ay, be, ospa lang kami forecast donation mga katropa, no? Sa ato ang katropanihan sa Nalilugan.
2: Yes.
1: So, ang GCAS, aba, GCAS na ito, no? Send lang diyan kung namoy mga tag ng mga cash. Ginagmay lang, ha? 0991-5378-509.
2: Uy, naya, kay, para katong mga naminaw sa radyo, di makakuli makuha.
1: Ay, baby, asma lang ko, abe. 0991-5378-509.
2: Ang syempre, sa ito ang BPI account.
1: 6926287544. I repeat, 6926287544. In exact order.
2: Ang syempre, sa ito ang good timing.
1: Sa good timing, 0161718220411.
2: Ang syempre mga Mari, I would like to announce to you all the people of Mindanao. Kamatay natigom karon nga cash mga Mari nga mukabat na sa 20,896
1: yes.
2: pesos.
1: Aba.
2: Ang natigom karon mga Mari. So,
1: kinisya.
2: Inyong lauman nga kaya itong naip na hipos nga tabang maabot ko dito sa hingtungdan sa biktima sa linog. O sa mga gusto diha mo padangat mga Maring sa ilahang mga ipaabot ng mga tabang sa panini mga bugas, tubig o mga canned goods.
1: Yes.
2: Hala, animo diriya sa tuang building sa XFM Tagom na may namimutang diriya sa may EMG building. Block 1, Lot 4, Villa Magsanok, mali, mali, lahip, mali ako nabasa. Uy, ang gisa ka ID, mali, mali, siya, mali.
3: Ano sabi nila nga, lahip, tingala ko ng Villa Magsanok.
2: Lahip, mali, siya. So, nami, karoon ato ang
3: second floor.
2: Active na lugar na to namin diriya sa second floor, Domingo Building, National Highway. Tapad lang yun sa SM Mall of Dagom. Kung buwing ka sa Davao, atubang ka sa palayong
1: yes.
2: Kung sa Tuo.
3: O, gripo tayo sa Tuo. Yes. Ikan sa wala. Besides sa Bulgari.
2: Besides sa Bulgari.
1: Tapad. Hindi ka gusto beside kay Tapad yun.
2: Yeah. Gani.
3: Isa yung mga yaha kanina. Huwag ka na minaw.
2: Gani, doon na yung mga nagpadala. Gani na yung ano, mga saging. Gihato, diri ganina sa to ang
3: mga... Ano siya ba saging Maring?
2: Tundan.
3: Tundan.
2: The best kaya na siya katong mga...
3: Itong banana type, gila siya ng saging.
2: Dipang, yes, nagkuka siya.
1: Lain mo itong banana type na sa tulon.
2: Pagkuha na gupo sa Maring niya, isukod. Anak ko, makigala

0: Batang istorya kan itang pagkainan niya. Ito, kimurang mapakpak yung pink.
1: Ay, ganahan ka siya.
0: Pero mga istorya itang mga uyap, mga babae.
1: Sabuto siya. Sa koro sa to, Marina. Bom tiaya, bom yeah.
0: Bobong karabola.
1: Bom tiaya. Murang na kasuko sa imo.
0: Ay, sige lang, kasi lang. Okay na lang siya. Ako may makakuala na niya. Ako ba na siya ang kwalon? Sorry po.
2: Mga manik, kinito ang Marites and Friends. Sa tunay ka na ito, mga igala sa herbal nga sabon. Kinito ang Clear Skin Beauty Soap. Usak herbal nga, the best kay makatabang sa
3: yes?
2: Inyong pamanit nga makabaton ka muli. Ay, ipis kay nga pamanit daw sama sa bay-bay sa Boracay. Mag-nus-nus na sa Clear Skin Beauty Soap, mga maring. Papalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipino.
3: Yes.
1: Grabe sa bay-bay sa Boracay. Gini na, Maring. Sa ato, bun-bun. Puti, kayo.
2: Imang kutis sa mga bun-bun sa lupon.
1: Sina color gatas?
2: O sa libuganon.
1: Ayaw, ayaw po sa libuganon. Itong nga kayo po ito. Galain na baka itong kilapo.
2: Gani, no? But anyway, ikaw na paling aling sa Marites and Friends.
0: Ikaw na sabi.
1: Wala akong hanggawas gabi, Maring. Kaya kusok yung ulan.
2: Ikaw,
1: sa'yo
2: mo.
1: Ano sa'yo nagkan kayo?
0: Sa Indonesia. Galangin ko ni Marindaria. Maraming galangay. Kadaga ni nag-istorya si Maring Erika. Maraming na si Koban nga limbukol. Kaya
1: okay.
2: Yun lang.
1: Yes.
0: Alang yun. Maupon.
1: Gani.
0: Maupon. Kadaga ni mga istorya may libong.
1: Sama ikaw lang siya siguro.
2: Pamatod din na yung check up.
0: Kabalok ka. No, nato na kong lamay.
1: Lamay?
0: So, lamay.
1: Sa istorya ka lamay, na ay patay.
0: Yes.
2: Kabalok ka, kabalok lamay.
0: Ato na ko dito sa lamay, kabalok ka. Grabe na yung saka personahe dito.
2: Uy, mga.
0: Yung saka personahe dito ba? Grabe kayo ang iyang suspicious kay siya purma. Ang iyang atake, ang iyang mga kwan, ang iyang mga style o mga moves niya. Kwan yung kay suspicious yung kayo eh.
2: Spell daw suspicious.
0: Alang madudahon, makaduda ba? Kana makaduda ba? So ang iyang mga liyok, di ka kayo ingon nga kwan, pero pino ang iyang style.
1: Oy,
2: mura ka na ang mais nga number 14, ana.
1: Or salihan nga number 1,000.
0: Oh, mura yun, ana. Pagkakita na ako dito na is lingkod siya. Paglingkod niya, apa? Pagkatutod, nagtimpla siya kapi.
1: Ay!
0: Kabalo ka kung siya nagtimpla nga kapi.
1: O, saan nga kapi?
0: Santon Plus Coffee Mix. So, sa pagtimpla niya sa Santon Plus Coffee Mix, naglingkod siya. Pag aputra pagkatataon, nikuha siya og suman.
2: O, saan nga suman? Pilit? Balang huwi?
0: Katong pilit.
1: Ay, pilit.
0: Kipakutahan na siya itong tigulang. Anong pilit? Anong gusto magkakala? Nung suman, sige man siya balik-balik. Ganyan siya nga. Dalila ko sa suman, ti, kay kanyang biskuit, abog. Aba, pilipan kayo. Pwede siya kanalang toothpick, kay mamilit ba ng kanangal.
1: Uy, pilian po ng kanahan.
0: Oo. Muto, pilalidagan sa istorya. Sa sige niyang lingkod, naka na kayo mga dahon sa saging dito nga.
1: Natapok na.
0: Natapok na.
2: O, naka siya na ubay-ubay na.
1: Nakagay na horot.
0: Pagkatatan, abot ang iyang kauban usa. Nala siya kauban.
1: Na.
0: Nag-istorya sila. Kabalo ka ko sila nag-istoryahan.
1: Ano saan?
0: Primero, madyong.
1: Uy, sugal, sugal.
0: Sige sila istorya ng madyong. O, kaya asa ko ng mga madyungan.
2: Taga-asa na sa Taga-Bisayan.
0: Taga-Bisayan, o. O, torapod, o. Nangotot na silang baba. Tapos kaduga yan, no? Nagkuwag kapitong isa, yung kauban.
1: Uy!
0: Ang nakangilingig, anak, mga maring.
1: Ang sige na maring.
0: Kaya ang nagkuha siya o isa ka budbud pilit.
2: Budbud pilit.
1: Budbud. Ang sabi, sura na budbud. Lahit mong suman.
0: Suman ba? Budbud pilit ba? Suman ba?
2: Suman ganito.
1: Suman yan. Oo,
0: pilit na pilit pala siya.
1: Pilit na.
0: Kabalo ka? Ang gato ganing na yung mga limos, gitsahan niya di doog gatong panit.
1: Uy!
0: Pero tinagana na milit ang mga papel.
1: Mga
0: papel.
1: Uy!
0: Oo.
1: Maro-maro na ito siya.
0: Maro-maro.
2: Basta-basta.
0: Ano itong ka-inspirasyon na ito dito? unsa man ta ni maruan pata marumaruan pata
2: ni reklamo ang mga kaispirasyon
0: reklamo ang mga kaispirasyon
1: kuyawan niya to nga isa
0: karon ginasita siya dito sa tagtungon paggawas niya kabilog ako sa ingon niya iya ko nung gikuha ang katong napilit na kwarta dito sa katong panit na saging kaya ilabay ko niya ang panit ibalik ko niya dito ang kwarta ang pangutana anong padulong siya sa gawas
2: ay.
1: Dilin na mabalik
2: so ato siguro pangutanaan si Mr. President unsay yan
0: mga gani Mr. President unsay may mga assessment ani Mr. President
3: I talk to my where the
1: lahese itok to my manday
0: ingon siya
1: isa si talk to my
0: kay katumang god kikuha to naluto tong pilit ipatuktok to niya sa iyahang manok
1: ay
2: ipatuktok to niyang humay
1: humay di ay
0: talk to my so ipatuktok niya sa ang humay kung wala na himong bud
1: to di ay
2: last na ninyo ni ha
0: so mao to
2: o sige
0: maura to oy maura to
2: ay tingis na kaya ng imong check out oy
1: ay mo kare mare na di ka mare
0: wala
1: po di ay mas pinis na imo ha.
2: But anyway, kada mga ana bitaw nang mga ana nga mga insidente do nagi mga maro-maro dali mo respeto bisag sa abuloy sa yaka. Babuloy sa taypa.
1: Nanawag na sa.
2: Oo, kinsa man ang siya.
0: Sino nang nanawag?
1: Kaya ni ako kay naka airplane.
2: So airplane mo kay tawag balik ka tawag sa BPA.
0: Ana na Malaysia.
1: Wala na stress na tanaw kung dagway on. Hiubos na bigas nga bill.
2: Basta dito na pala sa messenger mo ko. Mo baya messenger.
1: Ayaw na sa siguro. Ko wala
0: na sa messenger.
1: Number number lang.
2: Eh kuan siguro na yung mga kuan di messenger.
1: Ano bi ako ang mama Marie? Kasi siya mo gud ako ang kanang
2: kuan. Tawag
1: sa tawag na kanang kanang kumiker.
0: Imo mama?
1: O sa mga dagan kay sa message sa
2: iya. Tawagan sa.
0: Ah, sa stress sa di mama.
1: Kung ina maayo gina pirmahi, madamay ka tatandaan.
2: Pwede ka naman rin itong oras alas 10:48 na sa buntag. Kung siyempre katato ang Marites and Friends, matutok na ito mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Kung dali ka makalimot, pagawas ti mo, ay nakalimot ka, doon naman na ikaw'y asawa.
1: What?
0: Oh,
1: kana. Na, para...
2: Yes, di ka makalimot.
1: Oh, yes, para makabright.
2: Niya makabright, niya makainundom ka, ay, imbis imo nang iduso, ay, minyo mo na ko, eh.
1: What?
0: Kalang inigsampak sa kwan, kalukalo.
2: Ako nila niya siyang ibuton mo kay...
0: Minyo mo na ikaw.
2: Santon pa sa Phoenix.
1: Ang problema na ikaw ay kalo.
0: Ah, automatic, mabalik. Kakuan ka na. Kalo, ay, naman ay kalo.
2: Kakuan ka na. Lutang mo rin nga kay Wat mo kay Bala niya. Ginukdok lima ang tubay para mulapad. Kanang pag-kuan
1: mo. Para madasok.
0: Ay, hindi. Muhaplong, muhaplong.
1: Ah, huot siya pagdasok.
0: Manapla.
1: Oh, ano ko rin mo ba? Ang yung lubo.
2: Sa itingong inagbira.
1: Pantakla.
2: Karamaro ka, manaswito ka.
1: Anap ko rin ko yung... Yung kumingkiya, pahawag ka ayun dahil.
2: Sweet anyway. Anyway, ato ang sayron mga igalang ato ang pinaka-kuyaw ng mga dila diri sa XFM. O niya, tao-tao ang pagbalik sa ato ang tila greetings. Pansadi pa o sa kaawit sa tiyatag pinungod sa mga taga-pirido.
0: Aba, Dribil, katong dito sa loyo, pwede na mo kuwag sabon, na-request na. Pasensya na mo ha, kaya guba ang shower, balibaldi sa taron.
2: Uy, nisubay siya kuha ng kuanday ba? Nisabon ko kani adto. Hapit na napakan akong kumingking, uy.
0: Ba ba? Ang kuya dito kay...
1: Sige, pisin mo siya. Ano siya, halang-halang daw.
2: Nisabon siya?
0: Nisabon siya.
1: Nagwa pa, manili ka halang.
2: Ako, pagbiran ako, kaya daw sama sa gipa ako, Taiwan lang akong gabi.
0: Ayaw pa. Sige, XFM.

0: pang kasulid na to ang Alamino Rumah Raza.
1: Yes, yes. Yes. Uh-huh. Yes, yes, yes, yes, yes, yes.
2: Yes, yes, yes. Bonti aya, bonti aya, bom, yeah, yeah.
3: Bonti aya, bonti aya, bom, yeah, yeah.
0: Bonti aya, bonti aya, bom, yeah, yeah.
3: Bonti aya, bonti aya, bom, yeah, yeah.
0: Da, da, da, da.
1: Welcome sa tuang gipaabot sa Tibok Mindanao kini Auntie La Gritty.
0: Kanan.
1: Ano ba nag-aano? Ano ba nag-aano? Ano ba nag-aano? Ano
2: ba nag-aano? Ano ba nag-aano? Ano ba nag-aano? Ano ba
1: nag-aano? Ano ba nag-aano?
0: Kala mawir gyud gani nga dilitong nylon dito nylon nga mawir katong bakal
2: gyud kaya kita ato maring
1: katong blade gyud
2: yes, dili ka gusto sa bakal blade gyud
1: ato nga bladed weapon yes oy ka
2: bladed weapon
1: maring mahadlok jud ko namang tan-aw kana na mag magmawer basig mulagbot ang blade may igo nga ato amo madungagan ang gisi ba
0: may sir okay ra dito sa maduy madoble ang gisi dai
2: ay masumpay
0: sa masumpay na lang mura na naga mura may di kung bang utot ka wala na oh Tapos ko to na gala.
1: O yan na. Na yung mga pagkapin.
0: Na yung mga risiko.
1: Yes. Bueno, kaya ito ang usa ka segment mga maring ha. Hatod ni kanato sa Turbo. Aron nga sa malikod pa nga ito ang pagkakita.
0: Yes.
1: Ilang taong Turbo matag. Ana-ana. Mga misis baya mga marino. Kaya din nila maluto o glaming asunan sa ilang mga bana. Basta kaya din na mugahay ang mga tagbadino.
2: Uy, ano din na?
0: Ang mga center stand, pag-ayon mag-ayon mga center stand, maring kayo.
1: Sakto, correct.
0: Kabalo mo, ang center stand, dili mo tindog ang motor kong ang imong center stand, huyang.
1: Labi pa, kanay yes. Kanay imong side stand, mura o ganang kwan?
0: Yes.
1: Kanang,
2: Kamu naman doon ang nilabayay. Magsiga na pa kung iso. Ay, pagayaw mo no ko.
1: Yes, maring. Ang sa inyong masulti, maring kanaya. B.
0: Yes.
1: Nakasuway na ka na ng katurbo.
2: Yes.
0: Nakasuway na ka.
2: Ako?
0: Ato na kayo naku na kayo kagtiyan.
2: Ati nga na kayo
0: kung ano. Sama na yung magtiyan.
2: Amin ako ang turbo para sa tamadido. Yung sa tiyan man may naku.
0: Ay, amin ako mayuman na o gipikos.
2: Gigitanggalan na ako ang akong girdle.
1: Yung ultrasound siguro na. Basig kuhan na ka na triplets.
2: May tinog man marin.
1: Masa tinog?
0: Ice, ice, baby. Aba.
1: Ano na, i-commenta sa ito ang comment section mga maring ayan mga minsan.
2: Yes.
1: May nakikitila.
2: ang first honor biya dili kay si Rodel Opinaldo.
1: Sa ingon ni Rodel?
2: Good morning mga from?
1: Insan daw?
0: Sa ingon niya? Tingnan lang patila.
2: Good morning from Villaparaiso, Bisan Billy.
0: Ay, nasa patila siya.
2: Siguro.
1: Mga silingan ni mo na sila mga maring.
2: Silingan na kone si Rodel.
1: Isa pa na ka diri si...
2: Si Mata Mitch, okay? Si Mata Mitch. Sa'yo
0: ni Mata Mitch, nagpatila pa na siya. Sa'yo patila niya niya.
2: At sa'yo na, hi Idol Tanini, kanunay naghulat sa inyo ang programa. Mag-uol ko, wala ko'y makita nga Tanini. Okay!
0: Malingaw yung ko ninyo ay makatawa ko niya.
1: Dili lagi kayo taas yan nila pero lapad.
0: Lapad, parang lapang kara, parang lapang kara.
2: Lahay, pero kayo ng lapad.
1: Sige na, pagkakasalabi.
2: Di ba na, nasa ikuan, Japanese tunnel?
0: Ah.
1: Pila na yun ang biktima, ana.
0: Ada pa si Rodel. Good morning from Bilya Paraiso. Bisayan Bilis.
2: Balik-balik pa rin mo na.
0: Si Inday Marie.
1: Ingon, sa ingon.
0: Hindi na ito itilapan si Inday Marie. Kaya
2: ang garan na kapag naghulat.
0: Mapasalbahan ta. Kasi si Din Luna. Guwapahag yun ni anang nakauna ba. Hello ma'am. Kisa ba? Ikaw siguro. Imumun ako ba? Imung na ako ba? Imumun ako. Tilay o. Ana si Alvin Gogo, patilae ko mga maringa. Darwin Dulatri nga ako nga patilaan. Patilae mo.
1: Kisa pa.
0: Ops, maring Erika ra ang mutila ni Astila. Wala yung maring Erika.
1: Grabe na kamutila ko eh, ma. Bako ang mahunhon man sa.
0: Asa?
1: Mahunhon.
0: Wala yung maring-maring.
2: Laras lang siya ay.
1: Pero agawin nito ang mga viewers nga i-share po na ito ang live today.
0: Bitaw.
2: Lalain lang ito si Remy Togi ay. Ops, mga maring. Palay-layin mo tila ha, si Erika lang.
0: Isulti na ako na, osbas ha. Isakan ako ni Ima.
1: Maring, ako ama na, Maring.
0: Ibu ada di dek. Pada lagi upload Maring.
1: Lain lagi ke, mamunai lagi ke.
0: Pada lagi like kayo, meragi like siyang taste.
2: Basta dito nalaba yung panit sa kuwan, sa sagin.
0: Dali, meragi siyang ganang kuwan. Meragi siyang, masalah kadang sa kadang sa kuwan kanyo, Birma, si mga nana.
2: Bermuda?
0: Dili, kasi pagkawan ba nga lagi baho, ganyan mo ganahan ba?
2: Durian?
0: Biryani, marami. Marami na biryani.
1: Basta giluto
2: na. Basta color pod.
1: Oo. Basta giluto na insan.
0: Ay, higit ba na yung muskintin mo na
1: yun. Pakishare mga maring ato ang live today kaya sa ato ang pagbalik ado na tayo live nga drama inyo masaksiyan ka roon. Nga diri alang pinakatalag sa ong lingaw mabati sa ato ang programa nga.
0: Naway, maring inikan!
1: Mari mamunay mapa.
0: Ay, abi na kung si kwani si Maricel Rimotoge akay. Mari kini kada. Uy, ako abi. Eh, kato lang ako, kailangan naging akong dila. Nawala lang akong panglasa.
1: Maraming mga guro na uroy na itong dila. Anyway, balik mi human lang sa pipila ka mga awit. O, syempre, atangin ato ang live drama. Ikan diri sa XFM Studio. Ako si Maring Erika.
2: Kailangan liya pa si Tia Daria.
0: Mas kailangan ito nini.
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Well, mga maring, balik na itong oras, alas 11:06 na sa buntag. Og taod-taod, mga maring, inyo naman saksiyan na ito ang live ga drama. Apan sa di pa, mga bayot, ha? Oy, sa mga kuandya, sa mga namati ka ron sa Facebook Live, sa YouTube, o dapat sa YouTube, wala to? Sa ilahang mga radyo, diri sa may Agusan del Sur, Makati City, Davao Oriental, Taga Bukidnon, o kuban pa nga mga lugar, ato ang tuktok ko ninyo mga kasing-kasing, mga maring alang sa tuwan, yes. Kining gitawag, o! Asa gito, katuan-atuan.
2: Katropanihan sa Nalindunan.
1: Forecast donation sa katropanihan sa Nalinugan dito sa
2: General Santos City, yes, of Glan.
1: Mm-hmm. Alang sa mga gusto diha nga magpadala og cash, mga maring, ang atuang GCash number is 0991-537-8509. Huwag siyempre ito ang BPI account number 6926-287544. Siyempre ito ang good time is 0961-7182-2041.
2: Yes!
3: Okay!
1: Sa mga gusto sa mapadala sa ilahang mga gustong ipa kanagan yung mga gun goods.
2: Yes, gun goods, mga tubig. Mga yung mga sinina diyan na dili ninyong gamiton.
1: Isang pila lang good, eh.
2: Oo, isang pila lang. Dako na kayo ng tabang, yes, dito sa ilaha.
1: Oo, oh, ihato diri ang mga maring sa second floor, Domingo Building, National Highway, yes, beside lang sa SM Mall of Dagom, yes, Dagom City, Davao del Norte, Philippines, at 8100 about.
2: Oo, yapin mo.
3: Welcome to Chintins, mga kaayo, eh.
1: Okay, anong sama, nasig ito ang mga viewers, mga listeners na maghatag sa ilang donasyon. Doon na lang tayo natigo, mga maring nagkatidad o get 20,896 ka pesos, mga maring.
3: Ang mga sa mga Bitey Mel.
2: Bitey Mel.
1: Ayan. So, dito maglangay, mga maring, kaya ano to ang live drama. Ani-ana.

0: pagod itong sugda lang anong bugnong lugay nun si Alano Pabilo. Grabe yun, yung sakay Pabilo. Pabilo bakalit sa kanyang super lulog, super lola. Ano ah? Ayan, sila sa Asaman eh. Sila si Richard kung request.
1: Ano siya? Pwede yung request. Tila ipon mi dire sa highway.
0: Highway.
1: 23 Barubo. Richard Gomez. Artista ho.
0: Si Dodong na tulong. Nag-tabisay ang laway. Nga si Michael nga nanubil sa motor. Thanks mga maring. Sa Tetski Guapo. Kami dire sa Marsman daw. Dili na walay uso ang patila dito. Is OP. Sorry, is OP ka ng standing position. Si Louie Teresa Jordan Villarreal. Villarreal. Shout out from Jensen Mark Anthony Villarreal.
1: Okay,
0: sige. So, mag-istorya na ng tinood, Vic. Eh, mga naging tinood yes. Ng drama. Sugus mayong pagkatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagyukbo pagtahod ganun yung tulo. Labi na gyud sa mga suking tigpanubay ning inyong ang tulumanong kung ako, ikaw,
2: ikaw.
0: Maring Erika, maring Daria, og Master Indetanini. Ako si Godofredo. Nagpuyo ko diri sa may Madaom, Tagum City. Master og Maring Erika og Maring Daria, napadangat ko niya sa inyuhang sibyanan niya sa XFM. Kay gusto na ko matagaan ko og kanang kaupayan kani akong problema nga nagkabiban ni akong abagang karong gabi una. Kasi pang niya pang upo ba kay mapiska na nga ko ang kwandre, ako ang kalimutaw. Master og Maring Daria og Maring Erika, gawas nga mo lagi pang TV na mo diha. Nagproblema ko aning ako ang sitwasyon karon. Kaya gani ako ang sitwasyon karon Maring Erika, Maring Daria o nga Master ni Tarini. Kapoy na kayo mong tulusig balik ng inyo ang pangalan ba? Bahin gani sa akong kargada karong mga panahon na ako magod Master Maring Daria, Maring Erika. Ipangalaan mangugos ako nga amahan og duka klase nga mga mananap. Ipangalaan ko sa akong inahan og kabayo. Kanang mula. Makabot na kong mga pito ka bulan kapin. Lahin na po'y gusto sa akong inahan. Rabbit na po'y kuno. Muna nga nagkumbay ng kabayo kang rabbit. Master og Maring Erika og Maring Daria, mauni nun ako ang problema kay wanay mo. Kaya bang muatras na ang mga bisag mga ka-inspirasyon? Muatras na. Para masamta rin nyo. Sugna to sa silugdanan, no, eh. Para inaan yung mga may tabo, eh.

0: nah.
1: Guna Fredo, anak.
2: Pa.
1: Dia gagi kas kasilias.
2: Ini gua pergi. Pada ko mga kalimgan.
1: Isa. Napa yung mga kalimgan? Sumagat ako kagay sa buko. Ngagi ka. Namang namay resiko si Mabatiis.
2: Buray ni. Pag, pa, seryoso pa, pumunta na ako ninyo pa ba?
1: Oo.
2: Ako pa, na problema mo ko niya ko ang, ingon palagi sa mga eksperto ang dili ko normal, ng butang abnormal ko, no? Dili mo ni normal ako ang, ba, masa may pangala niya sa kuha pa nga, pati na kuha mo ni kong kargada pa?
1: Bitaw, ah, Gredfredo, anak.
2: Masa hindi ko makauya ba ni, ako ba, malibo? Mahadlok po kung kauyab ko minyo, kuroy, kung masawan ako. Kita kani pa, oh?
1: Kamalok ka, Gredfredo. Pa. Agbayan na ka samtang mag-istorya.
2: Iagbayan ko di mo pa.
1: Gredfredo. Kato panahon nagsapaka sa imong inahana. Ang imong inahan nag-antos.
2: Unsa?
1: Kung ako nag-antos. Kay ang iyong ipangalaan na usa ka kabayo nga mula.
2: Mo ba? Nga kini karong mo ni akong ni kini akong gargada dito ni nakuha ni sa pangalaan ni
1: Tinod ka na anak.
2: Buhi sa kabayo.
1: Tinod ka na. Gani ang ako ipangalan sa iyong takay kabalukang kabayo nga yung kisang kabayo ang iyong ipangalan. Ang kabayo ni Leon Guerrero.
2: Pa. Wala pa ni mupog ni bis mama pa eh. Ano mo itong ilang nga? Ayaw lang ng kabayo, kanding lang.
1: Iho, Gredfredo. Samtang nagsuri-suroy ako sa may bayon, nakakita ko sa kababae nga nagtungtong sa dakong bato.
2: Pa.
1: Abin ako magpakamatay ang kanahan imo manayang inahan.
2: Bangas ka pa.

0: Buwa nga, Niger, eh.
1: Ay.
0: Ako ba? Nga. Na problema ko.
1: Nga do day, Brad.
0: Na, na problema ko ba kay... Bao biya ka. Sa pagkita nang imong garon dir, sa ko adlaw layo ra kay wala ra na wala na gawan it.
1: Mao ba, Brad? Naibong bitaw ko, Brad, kay kana imong ha, Brad. Nakita gyud ako, Brad.
0: Silip ko ni mo dir.
1: Sorry, Brad.
0: Ayaw na. Ko dir ba marmaro ka dir ya. May sulti ko si mo kabigo man ta. Good. Ako ang isulti gyud ako ni si mo kay
1: Brad.
0: Amigo man ta. Dir. So kay kung
1: ngano? Ako gigit ko ani mo, Brad. Nakatilo na ba kag? Natisting na bala ni mo, Brad.
0: Pagani na ko masuway no kay madlok lagi ko basi.
2: Hello, Budo. Budo Frito.
1: Brad, nasi una, Brad.
2: Hello, hello, Budo.
0: Bayo entertain na rin.
1: Una.
2: Hey, Gudo! Bayan na din, nakamalagat lagi, Gudo!
1: Mulakaw sa ko, Brad.
0: Ay, ay, ba, Jerry,
1: sorry,
0: Jerry,
1: sorry,
0: Jerry.
1: Brad.
2: Uy, Gudo! Kumusta man ka, Gudo?
0: Ayaw ko kakasamakit ang sa mga tao, eh.
2: Ala, lain lagi ka. Ima man iwakli, Gudo. Ala, lain lagi ka. Hadlok mo ka maulawan.
0: Una, una. Ayaw,
2: pag,
0: ayaw pag-ana ka.
2: Uy, Gudo! Ano, ano? Saan niya ko nahikapan, Gudo?
0: Ayaw.
2: Uy! Ala, gababag! Gababag!
0: Taka na magabanghikap, eh. Blastlight man, ha?
2: Ay, blastlight, ha? Anong init man?
0: Nasiga man.
2: Let's go!
0: Ayaw, diba? Ikaw ba? Ay, naman ka, Dre. Smoke ka ni mo isi.
2: Uy, gibingan ako ni mo gudo, uy.
0: Gibingan mo kasi ko, nabalay tayo kaagi, wakman.
2: Uy, lain lagi ka gudo. Ano mo, iskap isnab na kakaroon ba?
0: Ayos, siguro suwayan ako niya kung kargada ka niya.
2: Uy, gudo!
0: Nagatlaon na yung bayutan eh. Suwayan ako niya, makakaya ba niya si kong kargada?
2: Uy, kumusta mo ka gudo, uy? Pahikap sa imang...
0: Uy, ikap.
2: Uy, kagako, kagako.
0: Niloka, uy.
3: Ayaw
0: naman. Ay, pati nag-hikap ba? Kaya, basig na yung mga tao ba?
2: Ay, magbaktas siguro sa gudo. Kaya, bro, dito. Kaya, bro, nag-awaw kayo, gudo.
0: Asya man taad to?
2: Ay, kamala na ka. Tuloy mo. Balik, gudo.
0: Isuway na ko ni. Isuway gina ko ni. Karon kay naa naman ito ni Smingaw, ilang Smanga.
2: Ay, gudo!
0: Gusto man juga kamo suway?
2: Ay, gudo, lagi!
0: Ani, ana,
2: gudo!
0: Gao!
2: Kada ko, gudo, bro, ito,
0: panin! Yakaya ni mo?
2: Ay, gudo, gudo!

Maririnig ka o marindariya o master. Ako yun na suwayan yun ang bayot dito nga dayom. Kung bayot, bayot pa to dito sa kuwan. Dapaw ba niya ni Abudri? Si Una. Ako yun nalala dito sa Lanos Mangka. Kagkang kayo nagkakitagibaklar po ni akong amigo nga si Paring Jerry. Nga, mura ko na kung rabbit mo. Kuwan daw, musakyun. Paspas ko doon kayo. Muto, pag-istoryahan na yung mini Paring Jerry, inani mga panghita po.

0: Brad.
1: Mm.
0: Matay Brad. Grabe kayo ka mo karate, Brad.
1: Sabuti mo karate.
0: Brad, ka nang, nakuan nga ko, good Brad. Katong gidalani mo tong bayot nga si Una, Brad ba?
1: Ay, but...
0: Apoanga, Brad. Oy,
1: Jerry, gibaklad ko ni mo.
0: Kita kayo na ako. Grabe nang andiis man, Brad.
1: Uy, unang mamaklad man ka, Jerry, oh.
0: Sorry, Brad.
1: Ikaw, sabi yan ang mamaklad ka na yung mag...
0: Wala, Brad.
1: Ay, sabasig doon kayo. Basig na picturean mo ni mo. Ayaw, ipusa.
0: Malubat ko atong panahon na, Brad.
1: Ay, mabidyo ka rin ka malubat.
0: Brad, pero nakita gyud na ako, Brad.
1: Kining,
0: grabe ni mo. Jerry, gahangos man ka, Brad. Murag kag napil og panran.
1: Jerry, so, butasabot ni mo, Jerry, nakikita ni mo. Kung usagid ako ang problema kay mo gigiproblemahan lagi na ko ultimo ka to si una nga katyabaw oi murag na kuan
0: nakakita gyud ko pag ibot ibo Brad makaingon gugu Brad grabe mura magkamuting kahoy Brad katong hybrid na kamuting kahoy Brad
1: katong
0: ba
1: makahilo
2: ayo na
1: mo lagi na ko problema karon Jer kay wa man ako ni masuway siya bye. Ang ikabalak anak ko ba sinong makauya buglilin nung buwagan ko makita niya ko ang akong kargada nga oversized mga ayo
0: Brad, naku ipagaila ni mo Brad
1: kinsa mo na?
0: Tagapirido Brad
1: tagapirido?
0: Kitsas kaayo Brad sorry Brad
1: basin mo po silang tani ha
0: Brad diha man ko dagaan ha Brad
1: ayo sige
0: kita ka niya kung puro mabrad. Tala mo na kung pantalon, Brad. Lawlaw na kayo, Brad.
1: Naka-sputing ka? Oo, sige. Karusap mo na ito. Karusap mo yung panilas ko, ha?
0: Brad, kaungang mani, Brad.
1: Ato na lang, suwayan. Suwayan ito. Ipanilas ko. Ako, problema siya ko ni Jerry. Kay, basi hindi ko maminyo. Makakita niyo kung kargada na ko.
0: May.
1: Kita ka niyo. Pakita ang taga mo.
0: Brad? Grabe, Brad.
1: Hmm.
0: Kung napanay dunggan, Brad, mura naman nag-itoy, Brad. Sorry, Brad.
1: Ay, sige, ato na ito. Atong suway ang tugingon mo.
0: Tara, Brad.

0: 3.5 lang.
1: Walay discount ana.
0: Ah, 3,000.
1: Ah, grabe po, mahal na po. Sa muna imuhang kargada di.
0: Ah, bakay kwarta?
1: Ano, ano, pwede mo hangyog tuet?
0: Ah, tuet. Sige, tuet.
1: Ano yan? Sige, okay. Sige. Okay rin si mo na ang presyo na.
0: Ah, okay rin eh. Okay rin, problema.
1: Sige lang ngayon na to. Tara.

0: Sige.
1: Naanam ta diri inyong lawa.
0: Wala po eh. Ubo wala. Wala po ng panty.
1: Bantura kay Lagbaho.
0: Ha?
1: Ayun ko ba ka nang humot kay sabon?
0: Mama ni sagol mo ni nene. Alcohol, pulbo. Sa sagol na mag-uni diri ko. Ang baho diri.
1: Maglana yun.
0: Sa patos diri nga.
1: Makakaya kay isa sa ko ang garganta. Suwayan na doon eh. Okay, pipilibihan na ni. Daghan na siguro na suwayan. So, wang-wang na siguro. Basta rin, ato na nang suwayan.
0: Sige na, sabi may dugayan din ato. Mani daw sa, bago panty dan. Ako mani ko'y panty di ay.
1: Pamanta mo man, unahan sila ko gross smell. Unya ng et.
0: Pamanta ka to et, ha?
1: Lagi, sa mga skubyada, mga oi. Sige na, sigla nga. O sabi ko una-una ron.
0: Sige. Maplastar ako diri. Sa diri ta sa VIP room.
1: Pagawas na ako kung kargada. Akong isanday diri sa bangko.
0: Saan ba mag-isanday ni mo ka ng tenderloin sa...
1: Kumanda ay kita ako.
0: Ha?
1: Kita gani?
0: Imuha na tanan?
1: Kung sa pamanda ay may lain pa.
0: Ay, Godofredo, imuha na lang.
1: Nag-down ako, Gusmel. Nag-down ako, ayun na, wala yung talikro na yun. Godofredo.
0: Handos pa! Handos pa! Handos pa!
1: Onya.
0: Handos pa!
1: Sige pa! Mo sokol kaya niya.
0: Jabe. Digawas nang imong ulo mo ba? Ang ulo mo.
1: Liog naman dayon.
0: Kaya. Ako pa.

mga maring, grabe jud kaayo mga maring kay pati tong taga Pirido murag ni atras jud ang iyang kuan, ang iyang chocolate bearing. Ang iyang adam sa apple, nagawas gud iyang adam sa apple. Grabe mo gud ning pribuyag, gud ning akong kargada. Uy. Mila ba ya mga semana, bulan, nahimo og mga tungas tuig. Nakauyab ko. Yes, nakauyab ko. Ang iyang pangalan, ang pangalan sa kong uyab nga si Marie. Ug ilang mga panghitabo.

0: nga nang gidaman ko ni Mordi Aprido sa ninyo nga dapit. Uy, usubi ako no kaayang mga jatot diri ah.
1: Ito ko nang jatot ay, maraman tag 1980s. Ito, abin ni Mumar, nagpasalamat kay ko nga. Sugot-sugot ni Mubisan, huwag kinangati ning dili ko nga nagkahitsuraan. Pasalamat ko nga, gimahal ko ni mo ba?
0: Nakabaho ka no? Dili man sab ka, isa di gugmaon kay sa imong hitsura. Gwapo ka, saktog barug. Pero nang hinaot ko nga ka nang dili ka para sa mga laki nga. Sa ilan ni, kanang mga laki ko ilan ni, hadahati lang ko mag-mention nga ka nang nakahan kaig mga babae.
1: Dili ko parehas ana. Parehas may ni, CJ nga isa ra gyud kanang mga stick to one gid ba.
0: Salamat ha.
1: Pero maruyab namang kita, but

0: kalimutan ako ba nga kang buot na ko nga tilawan ko ni mo.
1: Uy, ayaw na ma.
2: Lain ni mo, uy. Kanang hindi sa taan ng mga ana, uy.
0: Dili magunta mga bata.
2: Sige na, supayigod ko. Basindig.
0: Basindig? Kuan ba?
2: Bahala ka. Okay lang.
0: Okay na si mo? Kini, suwayan ko ni. Hinuon, guwapag kini akong nauyap. Ang problema, kaya kini akong kargada. Ipagimaw ko na akong ulob eh.
2: Uy, imuha na tanan?
0: Oo, ano man eh?
2: Na, dili ko uy, mahala ka. Mahadlok ka na uy, lang iyo, di ko kada ko.
1: Ayaw na ma.
3: Mga maring, mo na ko problema karon. Kaya mo uyab nga si Marie, ako ang gigitang nga, kanil ko musukot na gini siya, ako gini siya pag-asawa na pagkakita niya sa ako ang bunal. So kung alho nga, kaingon siya nga murang galang balanghoy ang ipanitan. Puti, pero kaingon ka, pwede gini noon yung sakto-sakto gini. Bisag si Titi Queen ani, o si Titi Princess ni magsilbi ani. Saka man ako nga musukot din akong uyab. Kay murag ang ingon ba niya, kalas ko no kayong sa lumpas. Kalas ko no kayong labnog. Kay maglabad ko no yung ulo anak ko. Iyak ko matistingan. Kay mama mo ingon sa iyang mga amiga nga nakatila o mga dagko kayong mga tabadidoy. Saka man ako ni tabangi ko din yung mga maringbi. Maluoy mo. Kapoy na kasi dadala ni ba. Kay paminaw na ko kay kung maangko ni Marini ako ang tabadidoy. Pakastan kita ko ni siya. Maluoy mo tambagi ko. Tinilalang kutob. Godofredo.

0: FM, Tagum City. Alright, mo to ato ang kuno.
1: Yes, ato ang gibasa nga kaagi. Grabe, oy, talang saon sa ning kaagiha oy.
0: Grabe kayo oy, alas 11:34 naman dayon ato aning kuanan bi, ato aning grabe kayo maring, no?
1: Sakto.
0: Na yung mga inaana nga mga factor, no? Ato isigutan kadali, no? Ato recap ta sa to ang sinder mga katropa. Oo.
2: Kuyaw kaayo maring.
0: Kuyaw kaayo, no? Kailan mo ka, no?
2: Ginang kargada mga lapos.
1: Namang mga ipakatao ka nang gingon nila ng mga blessed kuno kaayo ng mga lalaki. Dari sa Pilipinas, naara siguro sa mga dagkong kargada, mga 30% na siguro. Pakita ay good ta?
0: Ay,
2: sige, ikaw eh. Patunayin.
1: Joke lang, atik lang.
0: ato sa i-recap sa mga karon maka-tune in sila, yes. Mga radio set, no? So, ang ato ang problema karon mga katropa, ang kanin si Godofredo, atong sender, mm-hmm. Nga taga-kuan, tanganing madaom, problema ni siya ang kargada, siya ang taba dito, yung arang yung nakuha, no? Ipangalaan siya rabbit, o kuan yung kamay, paspas kay rabbit.
1: Kay mo din na sa yung gibutang sa logo sa Playboy kay yung rabbit na isa na sa pinaka bigaon nga hayop sa hayop.
0: Yes.
1: Muna siya.
0: Muna no nga karoon na dako pa yung kayo siya bunal kay pangalaan siya kabayo nga mula. Oo nga kabayo ni Leon Guerrero.
1: Wala
0: oh, di ba? So muna ro no nga way mga na siya gibigyan nga bayot babaha nga kung ano yan ang pungango ganda nga gasket nga tanggal oi
1: wala ma oh. Wala ma admit sa kuan sa bukas nalgo sa regional
2: may gawin ng hospital
0: oh nabungkag yun ang balay sa pinig no so
2: kahadlok ana oi
0: ikaduha katong isa kuan igawas mo dito ang gitulak ang adam sa apple
1: oi
0: sa kataas kila limang gawin putot siguro gamay siguro kitong bayhan na to
1: wabi oi para gano
2: basta gano may kabayoon mo ni tawag kabayoon
0: oh gano
2: may gano wala nabaliktad ang rabbit o narabit siya
0: ay gano grabe kayo. Ang karong nga grabe to isa katang kato si Marie. Mautoy lang yan. Oo.
1: Na problema sa kay niabot sa punto nga nahigugma siya unya kanang nakuyab siya kanang hitsuraan daw. Problema lagi kay dili sa iya ha kay nahadlok sa
2: ipakita niya. Oversized di ay?
1: Kay murag na analisa siguro sa babae ba nga sus kung maigo ko ni murag di na siguro ma-interview ha?
0: Makaingigin siya mga sa manyo ay mama. Lai magkainig ilusayan mag-uabot dali sa kuang batihis.
1: Ano?
2: Grabe.
1: Hala, ato siguro. Ay, ato naging good morning di ay si Duke CJ ni Druda.
0: Ama si Duke CJ.
1: Good morning, Duke.
2: Ingon sa si Kwan, si Maricel. Ingon siya, oy, nakatawa ko sa 2-8.
0: Ama,
2: 2-8 daw.
0: Sa 2-8.
1: 2-8. Anya, ay napadiri si Kuan si ay aba si Jovi Castillo si hi kay maring Cinderella parias guro na sa ako ang bana si Junalo dako pul gargada sa si Junalo ga pagutaya
0: wala
1: amatod ina na mari
0: away screenshot di away screenshot
2: why screenshot para comment
1: comment sa comment section ang mga screenshot
0: kisa pa
1: nanala
2: si Vincent.
1: Hi, good morning kang Vincent Mulya. Pa-shout out mga pari. Salamat kayo.
0: Si Din Luna, manala si Din Luna. Maayo mga maayo ana mga maring sana putlan niya gamay. Aba, o na po na siya siya punto, no? Ano po si Alana Pablio, mag-apam na lang yun na siya mga maring kay para haog yun na kaayo kay kung diri na siya sa Pinay makasuhan yun na siya kay makadaot man na siya o kaugmaon oversized man man pero kung na nagugmahan yun siya ay kasayaha nga actress
1: agwan tahon
0: pwede rin niya sapsapan maura to maring daway lami. Salamat kayo.
1: Hello oi, kanang kung sa mga saging o kana mga pinya kung sobraan kadagko dili pwede pang export. Pero kining kargada sa tuang little sender murag dito ra ni sa laing nasud makakita og mga
2: kuan. Dako kay sen. Ang gwapo ana sapsapan yo tama mo to siya.
0: Sapsapan.
2: Sapsapan. Nga ibulad sa init nga murag binyangkong.
1: Diya sa may kuan sa Tibalog.
2: Tibalog.
1: Binangkong sa Tibalog.
2: Binangkong sa Tibalog. Nasa kasada si Pambulan.
1: Kana imo na ba daw na siya? Sige, nahimo ka ng mga
2: Binangkong. Kana mo na kanang kuan, kanang, sa kanang anas bilyaran, gani?
1: Ay, kanang...
2: Gaw-gaw.
1: Gaw-gaw.
2: Kanang mga hari na, mo?
0: Ah, mga na siya.
1: Kanang mga klaseng, mga
2: klaseng rin, o.
1: Ay, muna na
2: di. Muna siya, mga matling, mo?
1: Nakaya. Brown lagi na, o, lagom naman lagi na nasa highway, lagi gibuan.
2: Maputi man na siya, kaya pagdukdok na pino mo na siya, at
0: mapino. Maputi na siya, kanabi na yung maging ang mga dump truck. Kanang maging ang mga dump truck, di ba ka mga luspad, di
1: ba ka mga kuyawan.
0: Di ba ka mga kuyawan.
1: Ay, nako. Sige, i-comment yung mga maring ang iyong ikatambag sa tuwang Leader Cinder sa XFM XFM 107.1 Taga mga Facebook page.
0: Mm-hmm.
1: Makita ang sabda mga maring sa XFM General Santos City Facebook page o sa XFM Mati City Davao Oriental Facebook page.
0: O sa asa pa.
1: Ano kung sabta sa mga nagkaniya nga mga radio stations?
0: Nationwide.
1: Yes, yeah. Di asa Bukidnon.
2: Nationwide.
1: Mindanao
2: lang. Mindanao wide.
0: Dili, kaya mamay, ako lang gustuhan, mag-nationwide naman ta. Kaya mga, kuha dito, mga Tagalog, kaya mag-analaman sila bisayad, mag-analaman mga Tagalog, kaya UE. Dili sila kanaan.
1: Yan ang sabi nila.
0: Kasi ayaw na namin ang mga, marinig yung mga ano nila dito kasi, napaka-UE talaga.
1: Gusto nila ng mga Bisaya.
0: Mga Bisaya. Kasi yung mga Bisaya, talagang ang titigas ng mga Dela.
2: Like, o, dalian mo dyan, baka magalit sa Gabi.
1: But anyway, mga maring alas 11, 40 na nga itong oras, mga higala, ha? Hala, nalain yung mga mensahe diri, ay, gikan diri sa, ay, mga taga-mati, ano yung mensahe diri si Ken.
0: Aba?
1: Ang rabbit, kaya na mo patay o 20 kababaeng rabbit, pinagi, rajod, sa ana jug ay gawad yan yung rabbit uy yun pa si katropang Ken at si Bido diri sa may XFM Mati City Davao Oriental tinood yan maring pangatod yun na Ken doon na kay mga screenshot
0: ikaw na victory
1: victory daw
2: basi tinood po na maring kay mamatay man ng rabbit panguman o jug
1: mapadi ay
2: buras siya ka ng buyog ba o di ba ka ng buyog panguman na nag ka ng igos sa ipaak mamatay.
1: Dili na pangatus lok.
2: Kaya mabilin. Kaya mabilin man to ilang tabadidoy.
1: Mabadi ay.
0: Aba.
1: O dapat gikuan to, gipreserve. Ay, kuan. Anyway.
0: Si Neymari.
1: Minaw siya.
0: Ano siya, pakiplay, himayang dalunak. Dili na itong what our friends are for?
1: Sige, Bin.
0: Ato na nga.
1: Himayang
2: na. Masig na usab na.
0: Masig na usab na.
1: Ato na nga taga-pagtagan o niya, tawad SM, kaya ato na nga taga-kuan si SM, basi din na na-mook up sa tuaba.
0: Mga gani. Anong himayang lalunhak man? Sa may bot pa sa buka. Nakagal siguro siya ang ginani. Domingo na maguna siya ba?
2: Nahunlak?
0: Oo, nahunlak. So, himayang nahunlak dito. But our friends are for na lang ta Inday Mary oy kay pang Domingo man ang imong request ala tala jud kay ka nga kuan nga idara na ka ba
1: no ko ang ginasya mo request sa at my world ay mga litis man to siya
2: anyway mga bagong litis
1: pati baya ko diri akay nang umpromise si Maring Cinderella nga nang umpra sila. Kao ba niya ang bana nga dako kay Gargada po si Junalo?
0: Junalo.
1: Abi oi.
0: Ay ana ba si Dai Mari kong dili ni play di na mi mock-up.
1: Ala oi.
0: Ay mao na. Sige lang, ay gamalaka kay ang technician niyo, ang technician na mo din, amigo man din. Alin, mahukap lagi po na.
1: Sige na, Biga. Ay, mudawat ako color.
0: Ay, sige.
2: Ay, color.
1: Color brown.
0: Be, color brown o color red. Okay, sige.
1: Kung na color, mga maring, wala pa'y color, pero kung na'y gusto mo nawag, nga gusto mo tambag sa airy, mga maring, hala mo, mudawat sa amin kay, kisa na bagong taong tinitita, mudawat.
2: Usa, na pagtawag na ito kay, number maring.
1: Ang ito ang numero is 0966-306-9569. Osbon ko mga maring 0966-306-9569 mga maring.
0: Mm-hmm.
1: So, andam na ito ang linya. Giyabri na ako. Apan sa dili pa, mga maring, ha? Ang ato ang programa di ay hatod ni kanato sa pinakakusog nga mga food supplement nga pampagahi sa tuang tabadidoy.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh.
2: Turbo Male Enhancer. Kay kung muluhod ka, dili sa kuwa.
1: Matod ina.
0: Matod ina. Pero sa may nasa turbo, babe. Ay, sorry, natin siya maring.
2: Klaba waska.
0: Lay, daun sa?
2: Klaba waska.
0: Na, ay, klaba waska. Daun sa pa.
2: O, ganang pangkuan siya. Pangpagahi.
1: No. Well, nakasuway ka.
0: Nakasuway.
1: Nakasuway na mula ka.
2: Wala na may mugahi.
0: So kung may turbo mo, kaya gina siya.
2: Yes.
0: Pwede
2: ganun siya ikalso sa bao-bao.
0: Kala.
1: So sa malikan, mga maling, ang kining kaagi, samtang wala pa tayo color, mga igala, hindi malikayan ba? Kaya doon nagi mga tao, ngayong anis siguro nung kung ganing gigrasyahan sila. Kaya dilit ni mo maikalimod ang mga bayot, nga daghan dyan ang andoy ng mga lalaki, anak, anamuda ko ilang mga karga. Da gani, diri arada sa Pilipinas ang daghan kaaya mga gipamaligya ng mga produkto nga pagpadako, pagpagahi. Diri na daw kay daghan kay diri ang magagmay mga kargada.
0: Tama kay ang mga Pilipino ka, ang size mo gud alala dili kayo kuno sa mga marine ka nga dili kay dako dili, tama sa, lang dala sa mga 5 alala mo for sure na.
1: Mobita na mga marine nga gamay ra kaayong ihap sa mga Pilipinong lalaki nga nakaasawag mga apam.
0: Oo.
1: Kay susi pangingi kay ra kuno ta sa mura na gud tagi totpig pang.
0: Pero naay mga kwan baya daw kanang mga foreigner ba nga mga apam nga ganak mga Pinoy. Daghan ko nakita sa social media nga mga mga kwan mga
1: siguro wala lang choice.
0: Wala sa oo.
2: Kay oh, na lang tambag marin.
0: Ah, be.
2: Ana si Ismaila Sibiliano Asuncion. Good noon. Pwede man na siya mo add to sa doktor ipa-check up kay basig na ay lotion na pangpakuyos. Anyway, true love na dili basi sa kadakuan. Oh. Maayong relasyon, pamawa watching you 3 amping. Oy. Palitan dai mo to imo ingon nga naay panghaplas nga pangpakuyos.
1: Dili ang kasagaran mga panghapang pabaligya karon sa online.
2: Pangpadako
1: ra gyud siya.
2: Basi na pang pagamay.
1: Basi na asab.
2: Okay, yan naman siya, ipa-doktor daw. Mangayon sa resita nga pang pagamay.
0: Ato ka sa mga machine shop, dito ka niya, ipa-turno na nila dito, kaya pwede mo na magamian. Niya, makurma-kurma, makadesign
2: pwede
0: pa kanito.
2: Pwede
0: po,
2: sa bansuan, ismira lang, galitso.
1: Pwede siguro na, mga giring-giring.
0: Ipa-kwala ka gano'ng mga
2: ipatikib.
0: Sandiran ba na ni mo?
1: Gusto ba ni mga katong pointed gayo nga, tumoy ba? Murang dago, mayang punuan, murang huwag ka ng kuan.
0: Na kay mga ijer diha, pwede na magamitin.
1: Aba, sige be.
0: Sige be.
1: Ako di sa na siya. Jeter lo Dubai, sige sa nga, kamang lamion, gano'n ang jod ninyo. Uy, gusto naman di ay lamion, good me. Kami ang lamion diri sa Tagum City. Dali na na imnan o onsa daw?
0: Meat for men. Ama, taas na siguro sugar ni. Si Din Luna. Di, daki ra na imnan. Si daki.
1: Ay,
0: bahala ka diya. Be.
1: Kisa pa'y naadari ang mga maring kay gamay naman atong oras alas 11:47 na antak na sa buntag.
0: Sige.
1: Nagi mga nakoy kaila nga ingini hapit-hapit ani ang kaagi niya na problema gid siya. Na problema siya kay kuan lagi kana laging kanang grabe siya ka gusto gid siyang mudako ang iya ha. Niya mo tanon sa punto mga maring nga na hospitalized na noon siya.
0: Ay, mga inanak nga mga pakor.
1: Ay, yahamang gi kuan maring, yahamang gi disdisan gi pangsuksukan niya.
0: Ay, mga gadget, buta kanyang mga aksesoris.
1: Iya, gi pangsuksukan niya ang mga kuan mo, tanang nga niyag mga divider.
0: Mora na siya kuan niya. Ay, kanang nagkanag mga sabitanan.
1: Yes.
0: Mga kalain, anak, oy.
1: Correct.
0: Mo na di ha, no?
1: Wala na mo tambag diha mga Marie.
2: Wala na Marie.
0: Wala na. Oy, si Linlin ang tanaw. Si Linlin, hi Linlin.
1: Si Linlin.
0: Kamusta Lin? Oh no.
2: Pasigurahan siya mo tambag diha.
0: Ay, okay, utro sa din tambaganan.
1: sige, kuan unsa kay assessment ni kanan ni?
0: Ni Linlin
1: ni Bibi.
0: Alay kayo ay kay 48 na sige, 48 na.
1: So ato na din tambagan mga igala kay ikaw na po yung mutambagan eh. Ikaw may kapalik ka ni ganito.
0: Boy no. No? So, moto no. Ikaw, Godofredo. At least, isa lagi ako masulat. Congratulations. At least, hawak mo na ang beat, no? Ikaw may nakakuha dari sa pinakataas. O, siyempre, mahog na ga. Lalimang kaanang nga. Mura o ga kabayo. O niya paguman. Mura rabbit mo. Kamalo, no? So, mo siyapol. So, ako ang matambang ni mo. Pamili lang yun kumbaga tinalan na good morning towel lang good morning at least na stopper no kaya kung isulod mga nani mo ta is hansak ni mga tanan basing magproblema po kao niya wala pa mo na mag isa-isa ni mo rin o usay mong panginabuhian So kung say siguro di may panghinabuyan, kung dato siguro ka, pwede na siguro na mapakitaan lang paagi. Pero isa na kung masulti ni Magudo Prido nga, kung ako si Moha, if I were you, kung ako ikaw, sulti ata ka, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Mayroon naman, Maring, wala ko'y katambag. Kaya kita maga naman ka diya. Ako na lang si Maring Indo Erika Hunter Lunes. Pohon, kita magkaoban. Ako si Maring Erika Dali Guapa Dali Mestay sa apan di makopyan sa Antong Udgay Mangunay o Silingan.
2: Kaya pa niyong iyaan sa kanunay panabang. Titiya Daria.
0: Masa rin ay tanini ang inyong ligod, Gabarong.
1: Nagasalamat, oi!

0: XFM News Center Mega Manila at inyong katropa, Bobby Lewis at Brian De Paz.
1: Ang mga powering headlines, katropa, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Paulong Ferdinand Marcos Jr., pinaunahan po ang pagdiriwan, ika-128, Araw ng Kalayaan sa Maynila.
2: CBBF, kinilala si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
1: Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
2: Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag na normal derm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
1: Bilang ng mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55. Ayon nito sa Office of the Civil Defense.
2: Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIVG.
1: Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University, Kinulang. Mayigit sa 7,000 aplikante hindi muna tatanggapin.
2: Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang tatlong araw na pamamalagi nito sa ospital.
1: Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
2: Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.

0: katropa, panangaliwa na po ng Biyernes Hapik, Independence Day, katropa. Ay pala sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumasayin niyo na po XFM News Nationwide. At tayo po tayo sa batibang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at

Europa, pinangunahan ng Paolong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang Ang Kalayaang Pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila, kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mabayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok, ang mga kulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkulin makaisa

pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128 araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniformed personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pa

0: ang katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagulitan naman sa isang 28 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng otawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan. Kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinigawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang ibinigay-way ang matawat ng Pilipinas at tiniklara ang kalayaan mula sa pananakop ng Espanya noong
1: 1898.
2: Senator Francis Kiko Pangilinan binigyan din ng sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report. Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggurita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat

at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pag-unlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay

0: si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kahalagahan po ng pinaglabanan. Ito'y sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita El Salvador, XFM Mega Manila.
1: Sa ayaw araw ng kalayaan, ipinahala ng San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagulita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorín

pala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng ika-120 araw o 28 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ng joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at kung saan present naman doon si First Lady Liza

0: kaulong pa rin ng Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Sabay po ito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
1: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Kahit na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at igirit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.

0: daw po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan, habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Higit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxhargen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanululuyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, nalawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang tulot ng lindol.
1: Tumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. Magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student athlete. Matapos ang burol sa Davao City, uuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Baterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
0: XFM News Nationwide. Sa tugtog pong balita, may natukoy ng inibababa sa tatlo na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagtalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ng ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipaculao noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng polisya ang posibleng paglabas

0: Bansa, umabot sa humigit kumulang 60,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Ipinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kitpos lamang sa available na spot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ex-Todd Vic, pinagtataga ng kaibigan, patay. Katropa natin sa balita, Alvi Bata ng XFM Cebu.
2: Patay ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa barangay Balod, bayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon ng Huwebes. Kinilala ang biktima na si Jonar de Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amonsol, barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng barangay Balod. Ayon sa Dalagueta Municipal Police Station, dalawang araw na nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa taunang investigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa uno ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano na desisyon ang suspek na ulaan ang biktima at agad itong inatake. Tinamala ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo pa palabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek ha, at muli pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa poblasyon Dalagueta ang biktima, ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek, ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna rin pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon, vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa, ang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, 2.3 million pesos sa lagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PIO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
3: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o sa CLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabo ang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu
2: mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDU sa Puerto Gonzaga, Barangay Takuling, Lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisyang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, ako sa katropang Wendell Malinario, XFM.
1: At katropa panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
4: Aking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong Aniway, Iloilo matapos na pagbabarilin ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagao, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang amo. Ngunit gabi, bago nangyari

0: barangayan na apektado ng easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, Sunday na makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
1: Kapabadi, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng ulan.
0: Sumigat po araw 5:27 this morning. Nasa lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
2: Balitang International.
0: Iatid po sa atin ang balita ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan ito, likas subuk. At marami nagsasabi, efektibo. Tumanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajra Kitiyabba ha Mahidol. Ang anay pong anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn. Ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand, na-confine sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaw na ilumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtagulod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-4 ng pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balita showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5.

na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-13 at 25-10 dyan sa Candon City Arena. Ayon kay Team Captain Aiza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Sa kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal na mga batang malalaro ng koponan. Sinabi naman ng interim coach Shark De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament. Sabi na ng iba't

0: sa Manila po, XFM News Nationwide, ngayon pong Biyernes. Araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
1: Katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisa ng Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Depan.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Ufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Sundown Plus Gold. Naulayagi ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung good ako sa Sundown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus.

0: importante, meron tayong electrical signals right in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
1: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Ramang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programong bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa nito ng atin pong powerful supplement, Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, atin pong partner dito sa kahanginan. Ako po yun ko, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. Sa mga po yun ko, sa mga magitan ng pagkapadala, ngayon po mga text messages, mga inquiries po niya about your health, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ngayon po ganyan kamasala yung po mga katarungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At sa mga naginayos sa mga sumubok ng atin pong mga produkto, hanapin po ito ha, sa atin pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day Rx at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan mga katropa, ay pwede silang mabili. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ay pwede nyong ma-avail ang atin pong mga produkto. Kaya ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong inumin, gagamitin ang mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa ha. Para makaiwas sa mga peke, mga counterfeit na mga produkto dahil napakarami na po yan ngayon mga katropa. No? O dahil gusto sumabay sa trend. Nakikita kasi nila na marami ang mga marami ang tumatangkilik sa atin pong mga produkto. Kaya yung iba nananamantala, no? O basta masabing may Santone. Kasi pag inaano iba, mayroon kayong Santone. Sabi, ito, may Santone din ito. Mahirap po doon mga kaibigan. Lalo na kung hindi yan FDA approved, mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin. Ha? Kaya para makasigurado, hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes ng ating mga produkto, sa mga bottles ng product natin, nandiyan yan nakatatak mga kaibigan. Pwede rin ang order sa ating pong online shopping store, Shopee. Search lang Yes to Health 2011. O di kaya sumadya sa atin po mga Yes to Health Wellness Clinic dahil available po dyan lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga products, mga herbal medications na pwede nyong mabili dyan sa atin pong mga wellness center. Ha? At the same time, meron tayong mga program, mga modalities na pwede nyo pong masubukan dyan sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Marami tayong mga programa na pwede po ninyong subukan na naangkop sa inyong mga karamdaman para sa mas mabilis na paggaling at pag-recover ng inyong pong pangatawan. Ano? Gaya ng cleansing and detoxification program. Meron po tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture therapy, yung mugukbuyang Korean therapy natin. Ano? Sa mga hindi pa nakasubok nito, napakaganda ito. For managing pain, managing stress sa ating pangatawan, balance ng katawan po natin, especially yung tinatawag na qi or chi, yan. Yan po ay nakakatulong ng malaki, ano? Yung acupuncture and yung mugukbuya ang therapy natin, ano? Korean therapy. Tara, Hertz Blower, meron din tayo, ha? At Nacho Trad Therapy, isa sa mga paborito natin. By ano yan, Doc Wendell Pedroso, ano? Itong Nacho Trad, ito yung ano natin, traditional hilot massage natin, ano? Hilot hugbungan. Meron tayong traditional niyan, pero yung kila Doc Wendell is a combination yan siya ng western therapies, ano? At yung hilot na tradisyon natin, ano? Marami yan silang paraan mga kaibigan kung paano po i-release yung tension sa ating mga muscles, i-align yung mga joint area natin, mga buto natin, kalamnan na nagkaroon ng spasm, ano? So napakaganda po nito, ano? Yung mga hindi makalakad ng maayos, hindi makakilos ng maayos. Pagka gumagalaw tayo, kumikilos tayo, parang robot na, ano? Kasi limitado na yung ano natin, range of motion, yung mobility natin. ay hindi na ganun kaganda yung flexibility ng ating pangatawan dahil sa mga yun nga, mga kalamnan na nagkakaroon ng spasms or tensions, ano, or nakakompress sila. So maganda yun, marirelease yun yung mga tension doon or mga compressions para makakahinga ng maayos yung mga kalamnan natin at makakilos tayo ng maaluan, ano? O, sa mga gusto sumubok yan, ha? Puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Ricky Chauwin. May bin ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direto ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
1: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po natin mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold. Ang number one food supplement na pwede nyo pong mabili sa mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin parati ang tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto na inyo pong bibilihin. Pag-usapan po natin itong isang problema or general problem sa ating pangatawan sa paggunita ng Independence Day, kalayaan. Ayan. Maganda rin na ang katawan natin ay malaya sa mga paghihirap o pasakit dulot ng mga karamdaman o itong tinatawag na mga sakit. Ayan, pag-uusapan natin itong disease. Ano ba ibig sabihin ng disease, mga katropa, mga kaibigan, ano? Or sa Tagalog, sakit. Ayan, kapag naririnig natin ang salitang sakit, kadalasan ay iniisip natin mga pagdurusa, pag-inom ng mga napakaraming gamot, pagpunta sa mga ospital, o kaya pagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Ngunit sa parnaw po ng siyensya at ng mga dalubhasa, ang sakit ay may mas malalim pa na paliwanag, ano? Kaysa sa simpleng pakiramdam lang ng pagkahilo, lagnat, o kaya naman ay paranakit ng ating pong pangangatawan. Pag-unawa kung ano talaga ang sakit ay makakatulong sa atin upang mas mapahalagahan natin ang kahanga-hangang kakayahan ng ating pong katawan na protektahan at pagalingin ang sarili po nito, mga kaibigan, no? So ano nga ba ang sakit o yung disease, ano? Ayon po sa mga nalubasa, ang disease ay tumutukoy o ang sakit ay tumutukoy sa anumang kondisyon na nakakaapekto o nakakagambala sa normal na estruktura at paggana ng atin pong pangangatawan. Ang katawan kasi natin ay meron na tinatawag po na balance, ano? Normal functions. Sa madaling salita, ang sakit ay sinyales na may hindi pagkakaayos o may kaguluhang nangyayari sa normal na sistema ng atin pong pangangatawan. Alam mo ba na yung katawan natin? Very organized ito, mga kaibigan, ano? Alam naman natin kung sino ang maker ng atin pong pangangatawan, ng atin pong buong pagkatao, ano? At yan po ay ang Diyos. And God is the God of order. Kaya yung katawan natin, dyan natin mawabase kung gaano ka-order ang nais ng Panginoon, ano? Sa atin mismo, sa ating mga sarili, kung gaano ka-organize yung bawat sistema, kahit yung pinakamaliit na parte sa atin pong pangangatawan, yung mga cellular natin, mga kaibigan, at yung loob na nandyan sa loob ng atin pong cellula, ano? Very organized, ano? At gumagawa yan sila in harmony with each other, mga kaibigan, ano? So, pag nagkaroon tayo ng sakit, simply means nagkakaroon ng problema dun sa balance and harmonious functions ng mga sistema at iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Halimbawa, ng mga sakit, trangkaso, dengue, diabetes, alta presyon, ano? Pagkakaroon ng mga respiratory infections or COPDs, ano? Pagkakaroon ng arthritis at mga mayulubang karamdaman tulad ng cancer. Ganun din sa mga problema sa atin pong cognitive functions, ano? Depression, anxiety, dementia, Alzheimer's disease at marami pang iba. May mga sakit na panandalian lamang, yung tinatawag na acute, samantalang ang iba naman ay pang matagalan o yung habang buhay na, ano? Yung tinatawag po na chronic na mga karamdaman, ano? O, saan ba nagmula yung word na disease? Alam niyo ba, mga katropa, ha? Ito, konting fact check, ano? Ang disease ay mula po sa old French na word, ano? Na disease. Ibig sabihin, lack of ease or discomfort or trouble, ano? So, literal na means, yung disease, sinati kasi yan sa dalawang word. Dis, o yung D-I-S, which means away from, at saka yung eyes or ease, ano? O yung comfort and well-being, ano? So, kung ililiteral mo yung translation yon, or meaning niya, is without ease. Walang kaginhawaan yung atin pong pangangatawan. Dinidescribe nun yung state ng katawan natin o ng atin pong isipan na wala nang normal na functions or nawawala yung normal functions nito. At yung comfortable functions and harmonious functions ng katawan natin ay unti-unti nang nawawala. If not totally nadidisrupt, ay unti-unti na pong nababago, mga kaibigan, ano? So, ang disease, it implies the body's normal balance. Yan ang kakaroon ng disruption, mga kaibigan. Kasi yung katawan nga natin, siguro mapakinggan nyo na yung word na homeostasis. Ayan, lagi nababanggit yan ito, ano? Ang katawan natin ay meron pong homeostasis. Ito yung ability ng katawan natin na i-maintain yung stability, ano? Yung pagiging stable, pagiging balance ng bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Paano ba nangyayari yung homeostasis sa katawan po natin, ano? Ang homeostasis, yun yung abilidad ng katawan natin na i-maintain yung internal balance despite sa external changes, ano? For example, yung body temperature natin. Di ba? Pag mainit sa labas, yung katawan natin, gumagawa yan ng paraan to cool down itself. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng sweating o yung pagpapawis, mga kaibigan, ano? O pag malamig naman sa labas, yung katawan din natin, gumagawa din yan siya ng paraan para ma-hold naman yung heat doon sa loob ng katawan natin, which is yung mga blood vessels natin, nagko-constrict yun sila, no? O, kumikipot yung daluyan ng ating pong mga dugo, yung mga arteries natin, and even yung ating pong mga veins, no? Para ma-maintain yung heat, ano? Normal heat sa loob ng katawan natin para ma-balance pa rin, ano? Yung body temperature natin o yung blood sugar levels natin. Alam niyo ba na ang atin pong blood sugar ay, for example, yung external changes, ano yung mga paraan kung bakit nagbabago yung blood sugar natin kapag nakaparami tayo ng kain ng mga glucose, ano? Ang katawan natin, meron siyang sariling paraan para maka-adapt po siya doon at ma-maintain pa rin yung balance ng blood sugar. Sino ang responsible doon? Yung atin pong liver area, mga kaibigan, ano? Yung liver natin, liver organ natin, kino-convert niya yung mga excess na glucose na hindi natin nagagamit, kino-convert niya into glycogen, no? O yung fats at in-store dyan sa atin pong liver area at in-store dun sa atin pong mga fatty tissues, ano? Blood pressure natin, yung fluid balance, ano? Ang katawan natin ay mayroong sarili din niyang pamamaraan para maging balance yung fluid sa atin pong pangangatawan, as well as yung hormones and yung immune surveillance din. Ano, mayroong ginagawa ang pangangatawan natin para maging stable yun sila despite of external changes. Ngunit kapag yung mga stressors na iyon, ano, ay na-overwhelm yung sistema ng atin pong pangangatawan, doon na nagde-develop yung mga disease na iyan, mga katropa, ano? So, disease therefore implies, ano, na number one, something has challenged the body's balance, ano? Merong nag-challenge sa balanse ng pangangatawan po natin, like infection, injury, poor nutrition, yung genetic defects, ano, at yung mga environmental toxins, and of course nagkasama na rin dyan yung chronic stress, ano, yung mga stressors kung tawagin. Pangalawa is nagde-develop yung mga disease na yan, ano, or nangyayari yung mga disease na yan sa katawan natin kasi yung katawan natin is nag-attempt siya to adapt, ano? Merong mga symptoms sa katawan natin na nangyari na actually signs of adaptation. For example, meron tayong fever, meron tayong lagnat. Yung iba, pagka nagkakaroon ng lagnat, iniinuman ka agad ng mga ano, febrifuge ng mga gamot o pampababa ng lagnat, ano? Kahit naman hindi ganoon kataas yung lagnat nila, eh iniinuman ka agad ng mga pampababa ng lagnat, which is hindi po siya maganda, mga katropa. Bakit? Kasi yung lagnat o yung fever, yun ay reaction ng katawan natin para maka-cope up siya, ano? O yung maka-adapt siya doon sa mga nangyayari na pag-atake ng mga antigens, ano, sa atin pong pangangatawan, o yung mga microbial growth, ano. Once na may nakapasok ng mga mikrobyo sa ating pangangatawan, either bacteria man yan, virus, mga fungi, o iba't iba pa mga mikrobyo, yung katawan natin, naturally, umiinit yan. Tumataas yung temperature niya. Bakit? Bakit ganun yung reaction ng katawan natin? Kasi sa pamamagitan ng pag-init ng ating katawan, ay na-activate natin o na-alarm natin yung ating pong immune system to work more efficiently para mabigyan sila ng warning na merong nakapasok, ano, ng mga kalaban sa ating pong pangangatawan. At pag na-alarma yun sila, of course, magpapadala yan ng iba't ibang mga ano, mga kasundaluhan, ano, yung ating immune system. Kasi meron tayong mga NK cells, natural killer cells, meron tayong mga T cells, mga B cells, at marami pang iba, ano, na mga parte ng ating immune system, mga sundalo ng ating pong pangangatawan, na they will attempt to hold those microbes, ano, yung mga bacteria and viruses, and even yung mga B lymphocytes natin, tumutulong yan siya na gumawa ng mga blueprint kung meron mga nakapasok ng mga viruses para maka-adapt yung atin pong pangangatawan. Ano? Kaya nga pag tayo ay nilalagnat, unless na sumusobra na yung init ng atin pong pangangatawan, tsaka pa lang natin iinuman ng mga pampababa ng lagnat. Kasi hindi rin naman maganda sa sistema ng katawan natin, especially sa atin pong brain area, sa ibang parte ng katawan natin, na sobrang init naman yung atin pong pangangatawan. Ano? So, dun lang na time na tayo iinom ng mga pampababa ng lagnat na yun. Ano? Mas maganda nga yan, pagka meron tayong mga lagnat, kung hindi naman ganoon kataas, ano? Ay hydration ang pinakamahalaga. Kasi yung tubig ay ginagamit ng katawan natin para dun sa pag-cool down, para maka-cope up yung atin pong body temperature sa pag-init niya. O hindi ma-overheat yung katawan natin, ano? So yun, yung fever, natural response yan ng katawan natin. Actually, yung iba nga, hindi nila tinatrato na sakit yung disease yung fever. Kundi natural response ng katawan po natin. Unless, yun nga, pagka sobrang taas naman ng lagnat sa atin pong pangangatawan. Ang iba nga is, ang tawag nila sa fever is blessing in disguise. Yeah. O bakit daw blessing? Kasi nga, nabibigyan ng alarma yung pangangatawan mo at kahit ikaw mismo ay nabibigyan ka ng warning na mayroong mga nakapasok na kalaban sa iyong pangangatawan at mas magiging maingat ka na, no? Sa iyong pong lifestyle, sa mga ginagawa mo, syempre mas mahufokusan mo yung healing ng iyong katawan pagka ikaw ay nilalagnat. Compared dun sa may nakapasok na mga kalaban sa katawan mo, and then hindi ka naman nilalagnat, so kumbaga dating gawin lang din, no? Hindi mo mabibigyan, hindi mo mafocusan ngayon yung healing ng iyong pong pangangatawan. Also coughing, ano? O yung mga pag-ubo. Ano naman ang ano nito? Ano yung tulong sa katawan natin? Actually, ang coughing, it helps clear the airways sa ating pong pangangatawan, ano? Yun lang ang problema. Pagka yung coughing natin ay nagiging chronic na, ano? Or napapatagal at recurring, ano? Or pabalik-balik yung ubo natin. Yun ang hindi po maganda, mga katropa, ano? Actually, yung pag-ubo, yan ay paraan ng katawan natin para expel yung mga excess na mucus or mga infected mucus, ano, yung mga phlegm na yan, para mailabas sa atin pong sistema at hindi makagambala o makahadlang sa normal na functions ng atin pong respiratory tract, ano, para makadali pa rin yung normal na oxygenated air papasok sa atin pong lungs area, ano, as well as yung ano, diarrhea. Alam nyo ang diarrhea, mga katropa, ano, kaya nga yung iba na nagkakaroon po ng diarrhea ay mas mainam na magpakonsulta muna, ano, mas mainam na kayo po ay magpa-check up. Kasi iba, iniuman ka agad ng mga iba't ibang mga ano, pampatigil ng pagdudumi, ano. May nakausap ako na isang general practitioner doctor, ano, na ang sabi niya ay hindi maganda na basta-basta tayo iinom ng mga pampatigil ng pagdudumi na yun, ano, unless na prolonged na yung duration ng pagdudumi mo, ano, o napatagal na. Sabihin natin, ano, ilang araw na, ano, mga 3 days na to 4 days, up to 1 week na yung diarrhea mo, hindi na po maganda yon kasi madidehydrate ka na talaga noon, ano. Pero yung diarrhea, yung pagdudumi natin, yung loose bowel, it is our body's response to eliminate harmful organism doon sa atin pong digestive tract. Para din niyang ubo, eh, no? na mailabas natin yung mga harmful organisms na nakapasok sa atin pong tiyan. Ano? Example, mayroong mga nakapasok din ng mga bakterya na nakakapagdulot, ano, ng problema sa atin pong digestive functions. Ano? So, inaano yun ng katawan mo na maipalabas kayo. Kumbaga, minsan napupwersa yung katawan mo na ilabas ng ilabas yun siya, ano, para hindi makapermisyon ng husto. Yun nga lang, ang problema, pag ito ay tumagal na, so hindi naging maganda kasi, yun nga, na pati yung mga electrolytes sa katawan mo ay nahuhugot na po doon, ano? May dehydrate ka na. Kaya nga mainam na ikaw ay magpakonsulta, magpa-check up, para malaman kung ano ba yung dahilan ng iyong pagdudumi. O nakakain ka ba ng mga contaminated foods? Or nakakain ka ba ng mga hindi kasundo ng iyong pong tiyan, ano, para mabigyan ng karampatang lunas, mga katropa, ano. Last is yung inflammation. Ito, ang inflammation, mga kaibigan, na-tackle na rin natin to before, na ang inflammation is a natural response also ng ating pangangatawan doon sa injury na nangyayari sa bawat sistema ng katawan po natin. Ang inflammation, it initiates repair. Kaya nga namamagayan, di ba, ang explanation ni Doc Algen, kaya namamagay yung mga parte na yan ng pangangatawan natin, ano? Nagkakaroon ng swelling, for example, na-injury ka, natapilok ka, na ano ka, kumbaga nabagsak ka, ayan, tumama yung likod mo, yung puwit, yung tuhod, nagkakaroon ng swelling or pamamaga, ano? Yun ay natural response ng katawan natin to initiate repair. Kaya pansin niyo yung mga swelling, mapula at mainit yung pakiramdam doon. Kasi nag-i-initiate yun siya ng blood flow papunta doon at nagpapadala ng, yung katawan natin, nagpapadala yun siya ng mga inflammatory cells doon sa area na yun, ano? Para hilahin yung blood flow at the same time, yung immune system natin kasama na dyan, ano, na hinihila para doon sa repair. Ever man na ang cause ng mga pamamaga na yun is mga antigens. So, kinakailangan patayin yun o supuin ng mga immune system natin. Kung naman injury dahil sa ano, sa trauma o yung pagkauntog, ayan, pagkabangga, eh, napagpapadala din doon ng mga nagre-repair doon sa mga tissues area, ano? At yung inflammation is isa pang functions nun ay para hindi natin maigalaw ng lagi, palagi, ano? Yung mga area na yun ng katawan natin para makapag-focus yung atin pong katawan to repair them, ano? So yun yung natural response ng katawan natin kaya nagkakaroon ng inflammation. Ang problema naman sa inflammation, kapag tumatagal ito sa ating pangangatawan, ay hindi rin nagiging maganda. Kasi maraming ibig sabihin nun. Number one, meaning pagka nagiging chronic yung inflammation doon, is hindi nagiging effective yung immune system natin to repair, ano? Kusugpuin yung mga nagpapamaga dun sa area na yon. Yung mga pang-repair ng katawan natin, kulang, ano? Kaya

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:03 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, kung nangita kag partner sa imuhang adlo-adlo nga pagpangapi, will always try to find the best and the right one. Santone Plus Coffee Mix. Sa dunay malunggay, soya powder ug mangustine nga makahatag og kahimsog kabaskog sa lawas na nga pinaka og ni-enjoy pagid nimo ang healthy living, katropa. Maunang, I really recommend someone who always coffee, and coffee is lifer po sa kuang end. Yes, I really love coffee, that's why I would like to recommend Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, na nga pinaka, nanambal pa. Katropa, ania na ang X-Rated. Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao.

pabaka sa gugma kung kapila na kagisang aran ang panwa na tuman. Mao ka na ang kasagaran. Ang problema kung mag-uyab-uyab ka. Sa may buhato ni mo deha, mga katropa, kung nakauyab ka og mama's boy. O sa may buhato ni mo, kung ang imohang nauyab, dili pa andam tungod kay naghuwat sa tambag sa inahan. Ano ang gagawin? The question is the question. Kana mga pangutana sa ato ang letter sender. Karong hapo na mo nang atangin ninyo ang ato ang X-rated drama. O niya, taod-taod pa man. O nang atangan sa ninyo kay samtang naguwata, dili man sad ta mo biguon sa ato ang mga giandam nga mga sonata. Ang mga sonatang lami sa dunggan, apan, sakit sa dughan. Di na ko pwede kalindan o pagtimbaya di ang ato ang mga katropa sa laing-laing dapit. Visayas, Mindanao. Apil na po niya ang Luzon. Isa pa man maang maabot tayo sa pagsibi at pinaagi sa ato ang Facebook Live. Apananiha po na ito ang mga tipaminong pinaagi sa radyo. And of course, sa ato ang radio app, mga katropa. Bye na, oy. Sakit ba ako tutunan lang? Ang automatic, give up si DJ ka na. Nakit na yan tutunan lang. Magandang hapon. Oo, may hapon sa ito mga katropa din ha. Dire sa Buhol. Natin mga tipa minawan nga sa Buhol. Gihulgan kan laon. Sa pamanda dire sa Visayas, napod sa Pagadian, Mati, Zamboanga, Agusan, Agusan del Sur, sa San Francisco, Davao. At mga katropa diha sa Davao City, sa Davao Katropa Digital. And of course, sa Tagum City na diha nga ito ang mga talentado nga mga kuan katropa na po diya si Master Inday Tanini. Actually, kana gid siya, bata pa lang ko. Bata pa lang ko tigpaminawan, naging kuan na niya. Og mahogay siya po hinungan o gano'n na DJ sa kuan. Pero kung wala ko nakita sa iyang dedication for over a decade, oh, grabe na, para mo bang sinabi gano'n na siya katagal? Ay, bata pa kayo na si Master, ay. Very young. Very young. Shoutout sa mga Master. And of course, shoutout kay Kuya Cardo. Kay Kuya Cardo, Kuya Bong. So, sa inyo, hindi, may pagpaminaw. Pinaminaw mo. Nakakaroon niya sa Solid FM. Sa Davao City. Na po niya ang Davao Katropa Digital. Mga katropa po din, ha. And of course, dili lang din ha sa Jensen. I know, dili gid okay ang kahimtang ka lang sa Jensen. Kaya bisa pa mag sa Davao, Tago, managya po naman sinati ang ginatawag itong hinay nga pagtayog sa yuta tungkol sa nahitabong kusog nga pagtayog ato ni aging mga adlaw. 7.8 magnitude nga linog na nag-apekto sa ato mga katropa sa nakilang-laing dapit diya sa Mindanao. Inaot ko ana nga ito ang mga suporta gikan sa mga pribado nga sektor o gobyerno. Pagtabang kaninyo o ginaot ko nga dili na unta mas musamot pa kung unsa may anaa na hitabo kay na karon ongoing gihapon ang mga retrieval operation kung sa mga nangahugno nga lugar na nagka hinaw ko di ba musaka ang death toll mga katropa. Anyways, ato muna ni ako programa karon nga mapag-

And po. Ito na, ito na. Ito na. Ha! Alas una, 26 ka, tropa. 4 minutos una, mag-alauna, 30 sa kahaponon. Inanay niya mga silingan niya, mga andam na, kay tutod magsugod ng X-rated drama. Huwag niyag mag-ulahin na po mo, mayingon na po, huwag ibabalik na ko, kakapoy ba? Ya, alkansi kayo mo na ako makadaog sa Marie, kay na, flip-top battle. Ganda mo naman, DJ. Pa-shout out po galing kay Jeff Fox Channel. Opo, totoo yan. Alam ko naman, sobrang ganda ko po talaga. Yan naman po yung mga issue na hindi ko pa yung tanggihan. Mga chismis na handa ko pong hindi i-deny. Mami Lorna, all the way from Australia. Francis Mark, Domingo, Jonalyn, Emia, may magpaminaw. Randy Santisas, Angie Remo, Rodrigo Antipuesto. Yan. May pagpaminaw sa inyo, ha? Wasid mo lingaw ron, no? Kay holiday man. Madyong kahaponan, ma'am, gikan kang Joel Besa. Hi, Miss DJ! Maayong uto, kamusta? Pwede mo request og song sa akong husband? Isang saglit. Thank you, DJ. Yes po, of course, lakas ba na ko ni mga amper. Ako dyan yung kuhain. Isang saglit or kahit isang saglit. Ikan ka, Miss Heart Amper. Gaudensya, lapuot. Hello po. Good afternoon po. Gikan kay Gaudensya. Elmer Ugay. Ayan, mas lahi ragyod o ka ng... Masakag, ano, tanaw na to, B. Okay. Ako na lang, gi-front view. Gi-front view na lang dyan na ako. Pag-anahan ko sa ako ang flag sa likod. Karoon na ako na-appreciate akong flag. Karoon ko bantay na ako flag sa likod. Oo. Happy Independence Day! Oo. Kalayaan sa bawat Pilipino. Paano ka? Pinapalaya mo na ba siya? Kaya man nating lumaya sa ating mga mananakop. Pero hindi natin kayang magpalaya sa taong mahal na mahal natin. Miss Hamper, ipa-confirm ko unsa nga song o kinsa ang nagkanta. Kaya aram mo ka nang ako ang i-play dinhi sa ako ang programa. Diba? Para kung unsaid, para naman ano. Pag-greet ko, happy birthday ni Rosalito Plaza, gikan kay John Abeliana. Happy birthday! Mabuhay ka't hanggat gusto mo. Yung Rosalito Plaza. Ayong hapon, DJ, great day ko, great. Great day kong Gideon Macmac, Marjun Jemar, and karoon na paminaw sa may Tagaytay Tubod Badjan. Diba? Parili Badjan, Dalaget, Makaya. Asa naman ito, kung saan naman ito, XFM Bukidnon. 101, wait lang. Kaya nakalimot ko. 101.7 XFM Canlaon. 101.7 XFM Bukidnon. Nga madunggan tadi sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Diba? Lailing dapat sa Bukidnon kita madunggan mga katropa sa atong pagsibya o pag-ago din sa kahanginan. Higid ni, mapunggan lang ako pag-ago din eh. Kaya isa na gid ni sa mandatory. 95.9 General Santos. Pinapo di ato mga katropa karon. 92.9 Gihoy ngayon. 107.1 Tagum XFM.

97.9 Davao Katropa Digital. O digital OA. OA ka sa digital. 89.5 XFM Pagadian and 99.1 XFM Mati. 10, oh no, wala na nang 102. 99.5 XFM Zamboanga. And 91.3 XFM San Francisco Agustin del Sur. Ayan, hindi pwedeng hindi na-announce lahat. Dapat lahat na-announce. Sa kadagang istasyon na mo, there is a Luzon o Visayas o Mindanao. Walay single diha nga mga katropa na ako. Siginahan mo og DJ sa Cebu. Kaluoy po na nga DJ. Uy, ipamaligyan na naman yung kaugaling. Gihangyot na lamang git sa kahanginan. So, ala una 31 ka tropa, hatagan sa ito pipira ka oras. Siya nga to ang mga pipila ka mga pahinom, no? Unya sa pagbalik na to ka tropa, ato nang sugda ng X-rated drama. Unang atangin ninyo ha, nakabantay mo sa kumpangutana gani ha. Unsa may buhato nimo kung ang imong maminyuan, usa ka mama's boy. Usa ka lalaki nga dili makadesisyon sa iyang kaugalingon. Pero kay drama raman ni, pero kinabuhi niya gidrama gani, muna kinahanglan na magtambag. Muna, ayaw kalimot ha, pagbalik na ko taod-taod, ana na atong X-rated drama. Here's a song from Andy Williams, Moon River, sa programang X-rated mga katropa. Lagyapon. C8.3X FM Cebu. Katropa mo. Exciting!

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutahan, tingnan ko sa akong silingan, na mo inom aning Saton Plus.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sathon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system

0: supplement for men.
1: O siya man, isa ka driver, buntag gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement.

0: for men. Food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

sa Axe FM, Cebu Philippine Standard Time, 1:41 in the afternoon, katropang oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Santone Plus Coffee Mix. Katropa, if you choose your coffee, make sure it has a good and best benefits that you can get. Makumangwa mangani mo o magkapi mangani mo kana yung nai-epekto nga nindot sa inyong panglawas. No? Kaya, so da kailo paraw na katropa, kung usay food intake na to, mo po na itong itawag na parts sa itong lifestyle. So if you're choosing the ones that makes your body more weaker instead of stronger, well, I guess it's time to change and choose Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa mga nagkadaing butika nationwide. Katropa, X-rated drama na.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: kung maunay gusto ni mo, musugot sab ko.
1: Sige. Tanong ko na itong atong kasal.
0: Kano sa mga mamay sa mo ah.

0: pamay-an na siya. Uy, karon na siyang sa manong pamay-an. Lima kaadlaw gikan karon. Uy!
1: Abi ni mo, Gingno, huwag yung kabutangan sa kong kalipay. Tungod kay, mabana naman o niya na ako ang lalaki nga akong kimahal.
0: Happy kay ko para ninyo, Marla.
1: Salamat, Ging.
0: Basta, ang wish lang yun ako ni mo, Marla, nga magmalipayon mo si Jerome. Hangtos-hangtos.

0: panglibir.
1: Uy, excited na kay siya. Kay karon, mga rin naman to sila si Jerome. Kauban sa iyang parents. Aron, mamay. Apigid kay ko ninyo, Marla. Super kayo.
2: Stress hapon mga rin sila si Jerome. Kauban sa iya mga ginikanan. Unya, unsa marong oras sa Marla? Hapit na malang mag-alas 7 sa gabi eh. Pero nga nawa pa man sila.
0: Ambot mo eh. Kunun sinahitabo ma. Kung nga nung hantot ka ron, wak umanggit sila. Kaya ganila rasab ko, sige tawag. Sige ugtay sa cellphone ni Jerome. Pero wak yung reply. Ubi sad na ako makunta kang yung cellphone.
3: Basig doon na lang siguro kakulian mo ang wak pa makaabot din he.
0: Basin pa.
1: Kundool pa lang ang ilas ha. Kamaayo ba yung iad to? Aron sa pagsusi kung unsay na itabo. Ngano nga ang tudron? Wak pa man sila makaari.
2: Unsa man, Marla. Seryoso ka sila sa ilang plano sa pagpamay?

0: tangi ka sa butang nga papamay ninyo? Sertihi ko sa rason!
1: Amot. Amot yung saon ko ikaw pagpasabot, Marla.
0: Unsa yung saon ko nimo sa pagpasabot, ha? Nagpaabot ko sa imo tubag!
1: Abili mo, atong higayon na ilabihang awayan ni Mama o Papa. Tungod kay si Mama, di pa sa gusto nga magminyo ko tungod kay bata pa ko. 24 pa ko.
0: Wa di na ninyo kasabuti daan.
1: Dugay na tunitando si Mama. Pero nausap ang iyong una-una at tong pagsabado. Ugma o to. Libahad si Mama nga kung magtumag yun sa among gusto, di namin makita niya. Tungod kay maghikog siya. O kumulakaw ko, umaadto sa inyo, di pa ko na kumakaabot sa inyo, patay na siya. Magkalipo ko at huwi kayo na. Marla, Marla, please. Saylo ako.
0: Wa ko yung pasaylo na mahatag di mo, Jerome.
1: Marla?
0: Kung dininalang ko ito ba nga itong relasyon?
1: Marla, please.
0: Imasyon pa ka, Jerome. Di pa kakiba mo daong relasyon. O di kita ang angay sa sukusa.
1: Marla!
0: Huwag ka ikaw galingong baruganan. Mung magbawag ta. Ako pa ni mo. At to permi kilit si mo mama. Kunang iyang desisyon ang permi ni mong agdon.
1: Marla!
2: Sakit kaayo ang nahimo na akong desisyon, TJ Cheat, DJ RC. Pero ako gipanindigan, kaya paminaw na ako, maura yung makaayo din hinamong duha. Nako. Pero sa tinod anay lang, sakit kaayo sa dugha ng mga pakita po.

0: Ah, syempre, sakitan gyud ka. Tungod kay love gyud nimo ang tawo nga imong gibuhagan.
1: Pero mas maayo sab. Nga gitapos na ko ang tanan king. Kay ako rin sakitan. Ako ra ang magantos.
0: Pero Marla, luoy ba ya si Jerome?
1: Ayaw siya kaloy iging. Tungod kay di lalim ang yung gihatag na kong kasakit. Di lalim.

0: mo sa Jerome. Naghandom ka ba ganyan kahapon niya?
1: Basta, kinilang ako ikasulti ni Maberto. Friendship, ragyod ko ito bang ako ikahatag ni mo. Friendship lang.
0: Marla!

Carl. Bisan pa man sa kasakit kay agihatag diri nako. Bisan pa man siyang kipuhat. Pero si Jerome pagkihapon ang giasa ko kasing-kasing. Oh, Marla! Ugdi ko ka na ikaw ay surti ni Buking. Siya pagkihapon ang giasa ko dukan. Siya!

0: kung sa may angay na itong suriahan. Ugbagaan ni Mugnaong, eh. Di naman tauyag, di ba? Pero ganun may anhi pamangyag ka?
1: Magbalik ta.
0: Magbalik? Sa ingon ana lang ka sa yun? Huh. Ayaw na ko pala umag pagbalik, Jerome. Tungod kay di na ko ni Mumada.
1: Di na kini palaong. Ako di ko tinudon. Og ning imong gi kaatubang karon. Lahi na nga Jerome ang niya sa imong atubangan. Kung sa una, mahadlok ko sa akong inahan. Og dagaagad lang ko sa iyang gusto. Apan karon, lahi na. Makamaon ako mapasabot sa akong maginikan. Kaduna ko'y daan na akong gisubay. Og ang natabo na to kaniadto, dako kayo itong nahimong lison ako.
0: Ayaw na kong patungga, anak. Kaya ka na.
1: Marla! Marla!

0: mo? Makitaan ka sa akong mga magulang na patyan ka kayo.
1: Diin ako isa pa yan noon siya may tabo na ko. Ang mahinungdan nun na makuha ko ikaw pagbalik. Please. Please. Hatagi ko lahing laing higayon aron ikaw matuod na kung di mo nga nagbasol ako sa akong gihimo na sa una.

0: Nagbalik mo ni Jerome?
1: Uging. Ug. Di ba ilan, ana? Magpakasalagit mi.
0: Agad-agad?
1: O, sino kayan? Ana, bitaw sila. Love is sweeter than second time around.
0: Oh, nahala. Onya, kanus aman ang iyong kasal?

0: ayudan atong kasal.
1: Oh, Jerome. Huwag malipayon ka iko. Sobra akong gibati nga kalipay. Nga sa katapusan, may usa nag

Wala gid ko tong haa sa simbahan ni Jerome DJ. Naibawaan nga milarga siya. Hasang iyang ginikanan, wala nasab sa ilaha. Sagit kaayo ang nahitabo og ang ako mga pangutana. Makagukod ba ko ni Jerome tungod sa iyang gibuhat din nako? Makapalifund ba ko sa akong nagasto sa among preparasyon? Nahulog nga nagtunga man gud mi sa among kasal sa gasto. O angay na lang ba na akong kalimta ng mga panghitabo ug mag-move on

kay nahitabon ako DGRC sa tinuod lang. Usahay makuson ako kung kaugalingon kung tanga lang bagid ko. Ganito o sa mga pulong na Jerome. Apa nahigugmar ako. Dili ko ka-move on ni ini DJ tungod ka duha na itabuog. Ang ako anag yung kalingon ang akong gikusyon ni ini. Anong gitugutan ko pa man. Mahitabo din ni nako. Dili na lang ko to bang akong sugilanon. Ako si Marla. Ugmao kini ang akong ex. Rated story.

0: is Rona and Kim. But the problem, tinunod na eh, hang kuan ay promise ni Muha day Marla. So Marla, the second time is ato? Second time is sweeter. Mo ba to? Sakita ato oy. Actually sakit jud day mong kaagiday. Ma-confirm gid ako nga dili lalim nga sama ni ato. Sabi pa mong duha bahin sa inyong mga saad sa gugma. Rag. Iharagid kutob dai. Pagdiliin matinood ang inyong kasal. Dila sa akong istorya ron, kaya mahuman man sa akong ditsog istorya. Manang open ang atong linya para sa ato ang mga best in tambag sa atong 09-2855-08727 09-2855-08727 sa atong isa ka linya 09-9599-4-6868 mga katropa. Open ang atong linya kay andam na tamo dawat sa inyong mga tambag. Bahalag po tanang tatambaganan. Kisa naman magkinabangay. Kisa naman magkinabangay. Kita-kita naman pwede. Yan na. Open na nga itong linya. Ayan. Chika-chika ta din niyo. Sabay buhato na ni Marla. Oh, hello, may hapon.
1: Hello, may hapon.
0: Kinsa ni nga ko ang katawag karon?
1: Abigail.
0: Ang sama man ni Abigail nga na problema matag-apil aning kinabuhi ni Marla pero nalui bi ako niya dai. Sakit to. Actually, asay sa nalui no na ako pud nasakitan kog apil. Imagine na good. Kaduhan na. Ya. Nigasto na pag yun. Kalkaluhi sa ni Marla. Actually, no, madadara na ko joke din, no? Pero kung knowing sa kahintan ni Marla, feel na ko, di dyan ako makaya. Basig anaon ako, Abigail. Basig inaniun ako siya. Ana ang mahitabo, Abigail. Ikaw, Abigail, o sa may machika ni mo?
1: Ako kasi nakalimutan na niya.
0: May pano?
1: Mag-ano siya.
0: True. Dugay pa mag-bubunan.
1: Pwede pa mga laki, good man?
0: Kapigin ni mga laki ay. Sabi mo saan niya sila kay Dok JJ ay. Mga laki, good ay. Ikaw, Abigail, nahigugma na ba ka, Abigail?
1: Hindi pa.
0: Kapila na.
1: Kalima.
0: Kalima! So far sa kalima, Abigail, kapila man ka na palamian. Ay, napalipay di ay.
1: Wala,
0: Giyot! Wala naman isa dito nga nagpalipay. Puro sa... grabe naman sa nang puros kasakit.
1: Masakit.
0: Di na po na maayo na. Ayaw po patakag sugot. Sugot anang mga laki pasakitan kay imbis palamian. Importante yun nga. Bisan unsa pagkapait ang kinabuhi. Ando na pirmi ang palami. As in, sige rin kagpasakitan dahi, Abigail?
1: Oo.
0: Grabe, taga-asa man din si Abigail di ay?
1: Taga Bunawan.
0: Bunawan. Uy, di man din din sa Cebu di ay? Asa gay ng Bunawan?
1: Davao,
0: oo, Bunawan, sa Bunawan. Katultol na ko. Oo, sa Bunawan, sa Davao. Sa pagkakaroon single ang ako ang kumari nga si Abigail. Single ka?
1: Ano yung yab?
0: Na kayo yab. Malipayon mo. Malipayon dili.
1: Malipayon.
0: Ana, dali ang tubag kay. Magdadua ko. Dising. Magduda kong malipayon. Sige, malipayon mong doon. Ang pinakadali nga tambag ni Abigail kay Marla, kalimti ang lucky. Diba, Marla? Ay, diba, Abigail?
1: Oo.
0: Oh. Saan pa may maingon ni mo? Saan pa may maingon ni mo, Abigail?
1: Mag-move on na ako na nakalimtan niya
0: mag-move on. Pero di na daghang kuan, di na daghang langas, no?
1: Oh, Jude.
0: Mm-mm, kapoy kayo na inaano, oy, pero nga naman sa pagbitaw, Marla. Uy, kapoy naman ko naging uni mo, hindi ka magpahila na daw lalaki. Ako'y nag-uol ni Marla, kasakit yun na ito ng tao nila, naagod niya na naguwat na ka sa kasal. Yan ay balitaan na lang nimo nga ngimong laki ga pakasla ni larga ka ba diyang pamilya. Duda nimo Abigail, kisay nagbuot ang iya na pong mama ba siguro?
1: Oo, iya din mama.
0: Feeling nimo no? Ano mas, usay maingon nimo sa iya? Usay maingon nimo kay Kuan? Usay message nimo kay Jerome? Sige. Nagunsal ng takang? Takang gurud usiron. Takang pagurud ug Gigi ay. Init gurud tubig, ana. Anyway. Ayan, so to si Moto si Abigail from Bunawan, Davao City. Rodrigo Aripuesto, hello. Happy birthday. Happy Friday, DJ. Miss your live but we keep listening in radio. We enjoy all your reactions and jokes. Stay pretty. Hope to see you soon. Next week po hon. Welcome back your program. Okay. Ma'am Angie, Ma'am Lorna, kisa pa man eh. Oh, hello DJ Queen Chinitza, watching from CDO City, Donglens, ACQ. Okay, hello po, mayang pagpaminaw. Grabe sa akong pangalan, eh. Donglens, at ano to ba eh? Ah, okay, kay photographer dai siya guro. Sige, si Dong Lens all the way from CDO. Taba ko CDO ba to dong? Dili ano ko balik-balik mawawa man ako mga kuan diri oi. CDO City Cagayan de Oro City. Salamat sa pagbasa DJ RC Arnisa to be with my nephew from Australia. Likes her so much. Hala. Shout out ko sa akong papa Sigpamina from kanang Katangkunan, Dos Basag Pardo, Cebu City, 6,000. Ay, gapi dyan ako ang kuandong ha. Nanambok yun ka, Archinita, Puerya, Buyag, Nisamot ka, Guapa. Alam na, nag-vitamins, magkukukaroon, moms, kay, wala lang, ganalang kong busok, kay magpa-abs ko po. Yung magpa-abs ko niya, sa nawang mutubo ang abs, Buyag. Vitamins, and anyways, masahan pa nato din ubang istorya diri bi. Happy afternoon love, magbuto-buto gyud akong heart tagan taon imo love na kaya ta ka. Usa naman taon mo eh. Sa bisag na tumar rin. Sige na pagigugma ra mo din na. Kuto bra masa tatanin hapon do ni matam di ra gyud ta kuto gyud. Happy Fiesta Toledo City and Happy Independence Day. Good afternoon Miss DJ gikan kay Jovette Arisgado, Uncle Darsh. Shout out Lords watching live from Hinatuan Surigao del Sur. Para na ako isekreto ang inyong kamin niyon. Aron walay bisang kinsa makababag sa inyong gugmang timos. Dili po dalim ang side ni Jerome kay kinabuhi sa iyang inahan ang bugti sa iyang gugma diha kanimo. Okay. Ay sorry ka tropang goan Doc JJ na nadedia. Hello my hapon.
2: May hapon.
0: Kinsa niya akong kaistorya karon nga na sa Pikaslinya? Mahimo bang isaysay nimo ang imuang ay isulti imo pangalan, isaysay naman o. Kinsa niya? Ikaw ni Jerome?
2: Ay! Hindi oi.
0: Ah. Kinsa man din ni?
2: Thanks to know.
0: Ah?
2: Ano mo team mo niya?
0: O sa kadagana ko caller dire. Ay! Kinsa niya?
2: Si Iman oi.
0: Si?
2: Iman.
0: Ah, si Iman. Abi pala kung nauyab na nimo to si Kuan. Lama ko gipauyab di man wala sa akong programa nga Kuan, Wanted Killing. Wala mo nagdayon ato?
2: Wala.
0: Unsa man tawag ka Iman, ay kahina sa demo ay makawa magkagbilibo. Ay anyway Iman, itawag ka man ini sa akong programa. Samay maingon nimo kay Marla.
2: Ako ay kaya sulti niya.
0: Bubunan lang yun. Wala na siya choice. Move on na lang.
2: Oh, move on na lang. Okay, may mo na yan.
0: Dataw.
2: Napamay na si Jerome na mabot sa ikin.
0: No, naramay mo rag si Jerome po diri. O, kanina nawag na to. Pwede na kainigin siya po. Yeah. I-substitute lang sa nato ba? For the meantime.
2: Ikaduha, kung siya sa engas ko. Parigaw mo sila nag-agas to. Okay, kung naman sa to.
0: Pero kahit na.
2: Iyan
0: na lang kalimta ng gasto.
2: Oh, kalimta mo lang yan, eh.
0: Paeta.
2: Ano naman, mama, kaya na
0: lang. Paeta, anong igo na lang ta sa limot.
2: Ora nga. Si Carla, kung ano naman naroon siya, ayaw po lang sa ginuto nga, hindi nga sa'yo linuboy na. Ako din siya to siya, hindi mo
0: na. Okay. Pakilata na to siya.
2: Ang nga, hindi ko din siya, yun kay, nagnaungkupi, Carla, nagkuhan. Ako daw na naganit siya sa timplan. Kaulaw niya to, kaya niya. Maramang gutong mga ito. Tintol to siya ito.
0: Tinawad.
2: Muna nga.
0: Ay, lakot.
2: O na. Yan, krimsan. Kaya akong mahal.
0: Taluhay ko para kay Marla. Eh, may na. Sakitan ko para niya.
3: Aya!
0: O sa may ikahit, huwag di mo nga mensahe nga to kay Jerome, Eman.
2: Andre, si Jerome.
0: Yes.
2: Ang inawat ko ni Jerome niya. Hindi na siya mga panapat siya. Kaya kung tinawag siya naman, hindi niyo ipakita niyang problema natin po siya. Ito yung pinabuhay na rin na magpadagay akong sa pinanan, yung inahan. Wala mo na siya ako, kasi ay ugaling yung una-una.
0: Tinoy, wala siya parang huwag kaugaling desisyon ba, anak?
2: Oo, kasi ako, kasi ikaw galing yung
0: desisyon. Anak ba, dapat na siya kaugaling yung desisyon.
2: Bawa lagi na.
0: Ng mga lalaki ba nga di ka mo mabarog sa ilang kaugalingon ba nga? Ano magsunsod naman mo uyab-uyab?
2: Bawa lagi na.
0: Saputa, makasapot lang mo eh.
2: Ikaw si Ro.
0: Sige, kasabi.
2: Kita lang tayo ba?
0: Ala.
2: Litkan ko din mong tumoy.
0: Aga! Aya! Bayuta ka!
3: Aya!
0: Likta nung tumoy ni Jerome! Likta ni Amay! Ayayay! Anyway.
2: Pagkiri ko ka naman?
0: Kapade ay, sige. Sorry, good.
2: Lait. Kung tumoyay mong kinuhuna.
0: Alangan, kay hugo ay, be kung... Malamang hugo mo kung una-una. Tumoy sa tunlo di ay, sorry. Sorry. Sorry kayo, Amay. Wala to you, Amay.
2: Mahal, yun, hindi kinang kukulinta, no? Lalo't mo yun ikaw rin gumikin sa kumahal.
0: Anak.
2: Hindi nga ulit ito ako nariya.
0: Agay. Tinod, anay, nagiday na?
2: Masimple. Nagpunta pa lang ako kabiti. Kasi sabi ko saan, likit lang yun ko nga. Minaw ko sa programa kay. Pagtanda pa lang akong tipon. Ano may... Kung mahal niya ko ito.
0: Ang mahal niya. Mahal ang bugas, gasolina.
2: Barato lang bugas.
0: Barato rin bugas?
2: Ano kung mahal-mahal dyan?
0: Ay, garag. Kitiw masadato ang tumoy sa tumbuhan. Mugin yung mga linyahan sa mga maayog yun mutira. Mutira glass. Thank you, kayo, Eman! Dagang salamat. May hapo di. Happy Independence Day. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Exciting. Grabe naman. Si Eman. Si Eman. Good afternoon. Our special Darwin. Hello di. Sa kanlaon ka ba katropang aspasyo? Clark Kabalida, shout out DJ, happy birthday. Happy birthday, Quiñones o Alan Quiñones. Pinakagwapo sa Santa Ana. Nang kaala. Sakita sa imong story, Marla, oy. Marag movie, Runaway Groom. Move on na lang, Jud. Wala na kay mahimo, manggud Ana. Paita sa Ana, ay mag-move on na lang ka. Marla! Huwag kang susuko. Kahit mahirap, lahat ng hirap may ginhawa. Pagkatapos ng dilim, meron ding liwanag. Laban lang. Para sa'yo! Laban na to! Agikan to kay Kuan kay kasi itong advice, Gaudencio Lapuot. Ayan! Mayong hapon sa itong caller sa Picas Linya, Kinsani o Tagaasa.
2: Hello. Ayong mainiton na sa tungkol kini mo DJ RC.
0: Of course.
2: Nananawag ni kini ang buntag.
0: Ayan, nananawag si Katropang Chow, Chow, yeah. Chow,
2: Chow,
0: Chow, Chow, Chow, Chow, Chow.
2: Kita, ito na mga sufi na kayong digpaminaw ng programa.
0: Yes.
2: Kita

0: besar kepala ini belum tersebut. Tidak malah nakut. Jadi dia rendah kok nama di pintar sini, anak mandi pun tak sini yang akan kita buat satu. Karena bang, karena kita sedih tawar nato, karena dia nak jumpa kau galing nong di situ. Terang nong, tidak ada pemain di sini yang kiri kanan. Nah, karena waktu nong tak sini dan sama aku sana ini kita ini zero. Karena ayo kata saya pun tak layak nong tetap ikut kita lah. Jadi mabut lagi tak pernah pun. Nah, mau abut lagi tak karma karena kita buat nato kenapa kita. Saya kan ada macam yang di BIC kita dah kulit tahu pemang itu.
1: Kulit tahu pernikah? Kulit tahu pernikah?
0: Kulit tahu, kulit tahu.
1: Ay, ada dulu aku udah kayak sawah.
0: Enggak lah, pasal yang tahu. Ay, kamu masih juta, itu yang
2: penting. Sorry, Najo.
0: Sorry. Nanti dia manggung ke bingin kong di BIC, kalau lagi tahu kan, saya kado menggunakan bingin untuk nak kedua-duaan. Ini kedua-duaan, dili sigit na ni mo kasataran e ka namang gong abawa mo rin na yung dili mong adilaw na di inanunpa mo sa altar sa ganyan o na sinaray ng buhang na matayo na di magagawad ninyo o nga na lang at agad kasi mong ginikanan kita mamilay pa na ako mong gito mamilay pa na itong ginikanan pero sa inyong kagaling mong talita ila pag itampog ng dili masat na maayo ikaw sa ganit papugong nga lang ni sugot nga lang ni sugot man ka kung pinutanay ni kong mamahal si Marilla di mo kong datang ipaglaban ang inyong dua kagugma
2: yes
0: maman ay ginaingon na bisan sa mga utos na mong hablot bisan sa bagyo na mong abot kung ikaw mong ipot bili kita magabundo bili ka matagat
2: correct
0: kung nga kita sa siguruan na gano'n muragwala ni mong kalabang ina na itong pag-ampok sa mga ang pagdangok ka ng gusto ginoong nga imo lang ko ngayon sa ginoong nga malambaga ng inyong ginikanan o nga ini message ako na ginitingdun message ko na ito sa itahan ni Biro mong sa mga ginikanan yung ginigiron sa matatungog sa laro ayaw ninyo tugin ng inyong anak ay wabot ang tamahal kita manggod na manggod na si Biro nga kita kikipan pa sa itong mga ginikanan pero may panahon di ito mabuwa mabuwa kita nila kaya usod na kita nang gitawag nila sa mga salad sa kami noon
2: o magkukulog ato ang pamilya anak mana
0: magkukulog na kita ato ang pamilya doon ang nagkataing ng kita kung hindi mamatay ng inyo
2: correct
0: para magkita kaya naman ito sulong doon magkita na kung sila ako nyo sa ginikanan ni Zero Masawa si Zulong kung wala kung nanggawin ni Kusubitana o Masawa kung ganay manangay inutukan ito doon sa utang ginikanan ni Nabi Nova kung wala sa gustuhan sa langanak matapos ko lang ang sarita doon makatok makabuhin na nanay sa mga ko hindi lang sa gustuhan na nagbili nila tugyan mawala na yung pang nag-BGI ito manta na malambagan ang mga ginikanan na pili na umaayaw na makulong ito sa mga anak matuot na dipunta ang magbili ay ilagit ng kapungot ilan ng kalipay kung ni Dayla, Day, move on, pagkanto sa Ginoo, pangayuan sa Ginoo, na kita na kayo nag-aon tayo ginuti, na mo seryoso, huwag mo tinood ninyo. Salamat si JIP, kung mo greet ko pa may
2: daghang salamat po at sa iyo, ang kuhin.
0: Ngayon, nagsamot ko di JIP na minaw, di Diyos niyang kuya. Bye, Day, Ken. Bakang pag-umangkin, bakang pag-umangkin sa DCRC.
2: Kana?
0: Bye, Day, Ken. Kanan siya nga, ipahay ko na siya ni kwento ng Ate Aris ni Nina.
2: Ay,
0: ni Baby Aris.
2: Baby Aris!
0: Kaya, ang anggaan niya, si John Tupo.
2: John, unsa?
0: John Tupo.
2: John Tupo?
0: John Tupo.
2: Pupo?
0: Oo, naminaw siya.
2: Ah, John Pupo.
0: Naminaw siya niya.
2: Ay, may pagpaminaw.
0: Ano niya, siya niya, advance na si birthday ni John Aris. Pero, June 19,
2: 6
0: years old na si
2: Aris. Ano siya pangalan niya?
0: John Aris.
2: John Aris. June 19, happy birthday daan sa imuha to. May pagpamina.
0: May pagpamina o sa atin. Ang mga kong suon among kabangturan ni Aris na si Ken. Ang mama o. Ay po ko ni Kong, Kuya James. Nang sama, no?
2: O, Kuya James. O, wala pa nakapanawag si Kuya James.
0: Si Kuya James, hindi ang sinakapot, hindi na ng personal. Kaya si Kuya James, si PGRC, tugdo nagdughan, dalgitong dughan, huwag dalgitong ilok.
2: Uy.
0: Nga, may na siya nag-itarik sa PGRC, naman si Kuya James. Kaya

0: Ramon Mangilitan na balista na naanaroon sa defenseman si Kuya April at siyang kasama isog sa kanan na lalaminaw o niya matipiesta sa advance lagabihin na aday ni Diyas sa mga City of Pambi ipabaw man sa West kasi hindi na lang po PGIC na hindi salamat sa pagtagad sa kuhan tambag o ni Dala.
1: Ayan! Basta kayo ba? Katropa mo!
0: Exciting!
1: Grabe talaga ito siya. Hindi mo talaga ito siya. Babasta-basta si katropa ng ano, katropa ng siya. Asa naman taga Davao din hao ka doon. Taga Davao nga mo yung tambag room. Hello, may hapon. Awal mo dahil. Kata-estro pa rin, Doktor. Ang sa itong caller, di ay diha sa itong mga viewers. Oo, hangtod alas 2:39 mo dawat kong tawagan. Hello, may hapon. Hello, hello, hello, hello. Kinsa ni? Taga-asa ni?
2: Hello.
1: Hello. Kinsa ni?
2: May hapon, DJ. Jordan.
1: Jordan eh. Di na kinahanglan mo ginawa. Kay paghupaw pa lang, klaro na. Ayaw! Alam kong ikaw ito, Jordan. Kumusta ka na, Jordan?
2: Okay ra. Tagaan lang maminaw ni mo, DJ.
1: Masaya naman ako.
2: So, wala problema ba? Sige ko lang. Saan minaw sa mga ano mo?
1: Payo pa
2: mo. Ka
1: mo
2: tambag, DJ.
1: Payo kayo mo maminaw. May pa mo. Kaya pag maminaw mo na ako, mawala inyong mga problema ako. Samtang sige ba rayo din, nawagi ako nang awa ako. Problema!
2: Adi, wala ko yung problema dito, kaya naman kay Uyab.
1: Ako?
2: Hmm, naman kay Uyab, di wag yung problema.
1: Asa man po ka nagpatakag tabi, anong na kay Uyab?
2: Ano di, ingin ko na kay Uyab.
1: Ay, mapataka, nagkukog chismis, di ko na kay Uyab. Ngayon di, pag magka-Uyab di ka, mawala na kay problema.
2: Okay, always happy man daw.
1: Kisa pa nag-iwala na. Ayos yung tuka ng mga inang istorya, Jordan. Kaya pag na kay Uyab, depende na kang imong uyab, maghatag kalipay o problema. Pero kasagaran yun, maghatag yung kong problema yun.
2: Ayaw! Banto, grawa yung masugot na. Hindi, maulay na.
1: Huwag mo sugot ka eh.
2: Okay, para di mo ko ang problema.
1: Depende na ni mo kung sa'yo mga taki, maghatag ba ka problema.
2: Pero ako sa bali, na kung kalipay yun, kalipay yun ngay, uyab.
1: Ay ka, ako di mako, okay ako, akong kalipay kay kwarta man.
2: Okay, pari
1: yan. Okay, saan man ako na kung uyab niyo, wala ko'y kwarta, kakapoy ba? Saan na to pag dit-dit, kung wala tayo kwarta? Dilipin niyo kung ganahan.
2: Babae sa pag-gastology.
1: Ha?
2: Magwagoan lang, usay, babae mo gasto, usay, laki mo gasto, ana.
1: Ma, ina niyo, ondyan ako doon ay. Naon yun ako, ako'y pagastuhon? Ikat. Yung sa oman na ito ni pagtambag atong letter sender karon Jordan. Chikahay daw ko eh.
2: Ang tambag na ko DJ is, wa siya ay baruganan.
1: Ano?
2: Anong, kumbaga, hanap siya ang pagkatao ba? Anga, kumbaga, under siya sa sinilikanan.
1: Mm-hmm.
2: Hindi siya masood o relasyon kung hindi siya, wasay, kung wasay baruganan.
1: Ay,
2: sakto naman, wala ko ka-experience DJ, pero sakit paminahon rin ba kahit sa babae.
1: Oo, ikaw ba naman na nangandam na sa imo ang kami niyo on?
2: Oo, 20,000 ko ito'y bayro nun, unga, wala ka mo ito nga. Grabe. Tambaw siya nga, pa-repanan, ang laki, di gina mo repan DJ.
1: Di gina, kanyang ikiyas naman, sa pamaiyahang o saan?
2: Hindi pa yung ito, kay wala. Ito sa pag, ang babae, move on lang, good. Mangita siya glaki nga tarong.
1: Kanang. Sabamay. Sabamay, ikaw, usabay. Usabay, ma-message ni mo. Ikaw parehas ni mo. Usabay na akay Jordan di ay, o nga nung ikaw ang pili on Jordan?
2: Mupa. Mupalag, ang lumay mo, akin man sa, kuya, kung sa'y gusto, ihatag. Ano na? Ano alam din siya?
1: Sa umura to?
2: Umura to?
1: Sige. Okay. Isa man.
2: Naki concert sa Swan Lodge, sa Upo Lodge.
1: Ako wala ko'y concert man.
2: Ako kay concert ba?
1: Ah,
2: sa gato na yung film niyo, no?
1: Oo, to film na mo to nila Tita Diwata o Kaplodi sa Hope's Dome Lapu-Lapu.
2: Karong June man, dekade, 19.
1: Oo, ay, nagtura mo ka ng isa istorya rako diri. Ay, wasa ko movie, eh. Sabi, magka ng...
2: Ito, okay ko sa una, DJ, na news director ka diya sa XFM.
1: Na! Masikantang Philip Sirujano, ana.
2: Hey, wasa, wapahaling Ma'am Zubile, maruwa.
1: Ah, katawa. No, news writer ko, news writer. Agi ko news writer. Makalaag ka na di ay sa kuwan. Makalaag di ka nang napulapo sa kuwan. June 19. Hawa, di ka. Wala eh. Bay na lang eh. Bay na lang.
2: Mutanda ako sa kuwan. Sa inyo kuwan.
1: Mga video, ana. Ay, sige.
2: Ang ngayon, mabalik palitan na si Tita Reggie sa X-rated. Dindot mo, tulong mo, kabuo kay, ano ba, lingaw kayo drama, diba Reggie?
1: Oo, oh, pero daghan na. Pero mas maayo nga, hindi ko na kumakapil-apil.
2: Dindot maging tulong mo kay, puro mo mga guwapa ba? Hindi niya lang tuwa.
1: Okay na na. Okay na kayo na, Jordan. Salamat, Jordan! Grabe si Jordan. Sa kinis ako mga sukit, iba may naman si Jordan. Dugay na kainis. Sukit na sud ko ni XFM. Ikap ako sa laing istasyon na ananag na yung suporta niyo. Anyways, alas dos tantay otso na katropa. Isa na lang ka-caller. Oh, God. Dili, isarado na to itong caller na. Aspasyo Darwin, sa may Villahermosa, Negros Oriental. Sa Negros Oriental siya, pero ayang madunggan dito kaya ang sa kanlaon niya ata ni or sa kuhan, gihulgan. Cross post man kasagaran ni. Oo, may pagpaminaw sa inyo ha din ha, amping-amping. Hello, itiyog naman mga manok.
3: Hello.
1: Ayan, eto na po. Bigyan na natin ng palakpak ang ating panauhin. Eto na. Ayan, katropang James all the way from Samala, Davao City. Ano ang masasabi mo sa ating letter sender?
3: So, mga sa gingon sa uban, naman na lang kung ipuno kayo mga halos sa sulti na mga gunting natalan.
1: Sorry, copy-paste na lang kaanin ka, katropa?
3: Pero dili yung ang tarang yun po.
1: Ah, sige, kanya.
3: Ako na lang matambag yun niya, finally na lang yun. Inulak sa limo, Mar, na ay mong kaugalingon. I-relax na mo na mapahulay ka niya, mabakasyon ka so sa kadapit na din ikaw ra dito o gato mga taong wali mo na ilipod ba? Karon magsugod na ka sa bago na pong ang-ang na po siya mong kinabuhay na po. Eh, nining kaduha ka bisis na pasakitan ka, hindi na nalalim mo eh. Mas may pa sumbagon ka na duha ka kumbo ba kaya ang kasakit. Kung matambala na mawa naman, pero kung nagkasing-kasing na gaya ang masakitan mong guna ni Jersey, dugay gigang mawa. Kaya eh, kanang na-experience po ni Marla, na-experience po na ako po kanya to. Muna nga, nakarelated ko. Bisan tuod kong tunga-tunga naman po sa drama nga kong abdan, pero gaya sa marayos na ko pagayo, dili ka dali. Muna nga, malikon ko, ang final na kung napagtambag ni mo, o bakasyon ka sa sakadapit, then i-relax na mo yung mukha galingon. Bawas niya na po yun, mangayo ka o na... panabang sa atong buhay na Diyos na unta, mahupay na yun sa hingpit ang kasakit niya yung mga ibati karon. Muna nga, mismo ako nakarelative ko na Diyos, diligid na rin gan, kaya nga itabo karunin mo, kay buka na yun kayo ngayon na ipakakitan ka. Kinito ko ba si Jerome? Kung yun na naman lang po niya, musuod na lang at wala tayo sariling decision, basta tayo magpuyo ka na lang na mag-inusara. Kaya nguna na dahil nga hindi ka magkamaong bubarog sa iyong kakuhan. So may kapaslanan ko ikaw, mamilya na, niya ikaw, huwag kayo pagaling mo na panindigan. Huwag kayo sarili nga prinsipyo. Niya, magsali ka na lang sa iyong ginikanan, di ba? Ang pumunta na, unsa may ugma sa iyong pamilya na niya, ikaw mismo, diri ang magaling ka makadesisyon sa iyong kaugalingon. Huwag labaw sa tanan, kung nakadungog ka man karon, unta, kung huwag maging kagugmangan ka ni Marla, ayaw siya palauma, ayaw siya pasakiti.
1: Sukuhanin mo eh.
3: nasunod gini ba gahapon, lalaki lang gahapon ang salarin sa mga kasakitan. Pero lalaki lang gahapon. Ito, maningi. So, ya, ano eh?
1: Relax, relax.
3: Pascal, sa kisa yun.
1: Relax.
3: Mga nga.
1: Relax, James.
3: Nauwa ko ba? Nauwa ko. Sige man tuwag ko, pero ito na patatawa ng gaso. Pero, ito mismo, ibuang naman ta, na ibalo naman ta, kung sa'yo maayo, kung sa'yo hindi, maayo.
1: Ikaw rin, di ko ang maayo.
3: Makatawi. Dito, dito, dito. Lain ko medya, lain tinuod. Balik ko na ko si Inda Marla, dahil pagampo kami na sa tumboy na Diyos o mga ayaw sa kaniya o mga hindiya kung doon sa madaangay ni mong buhaton. Parte sa imong pangutana ng paripanan ni mong ganto ni Jerome, ayaw na nagunaw na na, dinayas mang ganila, niya kulipan pa ka na inoon.
1: Oo.
3: O sa pa, tabla magpumundo ha, kung nakagasto ka, nakagasto mo po siya. Ngunit, ano na lang, tambalin na lang ang mga samad sa imong kasing-kasing. Hangtod na mauwat kini o mapapasadayon. O salamat po na sa pag-rent po doon ni Dulong Jure. Kung sa karantanan na lang ang mga coolers, kung sa katawa ang makasunod, lunis na lang mo makatawa. O gan mo, especially ito may one and only, na nag-andam na po sa mahigit na kape. Tumod kay bugna-bugna mo gudirip. Saanin na naman doon na rejarse.
1: Oy, as in, diri ka init ka ayo diri.
3: May gingon nga, kung init niya, abog na nga niya. Kung abog na nga niya, init po niya.
1: Da, marabag lang naso. Salamat katropang James, all the way from Samal Island. Katropo mo?
3: Excited, eh?
1: Excited! Ayan, ako nang turn to advice. Ang mga kulawanong tambag ni DJ RC. Dai Marla, di ta ka gusto basulo, no? At the end of the day, taurata, masipiat, adunay mga desisyon. Kada bang ginatawag na itong poor decision making, apan dili ka nabasihan. Sa mga magkatawo, Dai Marla, dili buot pasabot, nasayop ka sa kaduha, nasayop ka sa sinugdanan, buot pasabot, mubo na ang imong pagkatawo. Ayaw question na kung unsa ka karon, kakabaw ko, you are self questioning or worth questioning ka karon. Imong ginagunaos ba ni imong imong worth din ha. Apan dili ka naasukdanan ang pagbiya ni Jerome. It's not your problem, it's him. Anak ba? It's not you. Ayaw ko magkasiksena pa. It's not you, it's him. Kung usa man niyang desisyon, dili tungod nimo, tungod na niya, kundi tungod kay di niya kayang barugan ang iya mga desisyon. Kung nasayop man siya nimo, sa kaduha o ka sa sinugdanan, wa na diligid niya deserving ang imong gugma. Sakit man, dawaton, ang imong nahitabo sa imuha, nakasapadong na ang tamukaslo, nakagasto na padyod ka. Daganag na kahibaw mo, ganay sakit man, gudag kang pagid na kahibaw. Nga nakahibaw pagid sila nga nabinoangan nakakaniad to. Pero shout out lang ko sa imong inahan. Inahan man sad ko no, pero dili man gid tama gid ang susama ni Ana oi. Ang ato mga anak moabot man gina sa panahon nga mubuhi sila sa ato ang mga kiliran kay tungod magminyo na sila. Kung magminyo na imong anak, aw suporta eh. Makita man ato nga si Marla dili man babae nga walay kanang minino or kanang babae nga dili siya deserving minyoan. Nahigugma man ganay siya sa inyong anak sa way puas. Oo, mo gini akong giingon karon no, way back then before, ang mga ginikanan, maguol kung kinsa ang ilahang, o kinsa ang minyuan sa ilang mga anak na babae. Pero karon nga henerasyon, maguol na ang mga lalaki o ang mga ginikanan kung kinsa minyuan sa ilang anak. Saan na may naitabo? Anak na siya ka tropa no, kaywa naman po tayo igong oras din ako tas o na kong tambag sa imuha Dai Marla no. Ang ako alang giday, angay pa ba ni mga mag move on na lang ka mo o ginay pinakatama gid ni mga desisyon din hingyon. Dili na po na kinahalang ipangutana kay kumangutana pa ka na ako no, but pasabot ani mo, di pa ka andam. Pero puslan man, ay nun takadaan, yes. mag-move on na lang ka. Kung magpabilin pa kani anang sakit nga imong nasinati karon, unsaon imo pag-uswag? Unsaon na lang unfair kaayo nga sila nagpabilin og nagpadayon sa ilang kinabuhi nga mali payon, ikaw na bilin ka sa kasakit. Mo lang it's your choice, desisyon nimo kung unsa may dangatan sa imong kinabuhi after sa nahitabo karon. Mo ganang giingon nimo ang imong kalipay, ang imong pag-uswag nakadepende kanimo. Kay nga naman, it's your decision at the end of the day. Okay? Makagukod pa ba ka ni Jerome tungkol sa yung gibuhat na ako? Yes, pwede. Kung ganahan ka mo ko ano yan, naapoy mga legal nga mga advices nga pwede ihatag sa imo, ha? O pwede po nga mangutan na ka sa mga legal expert pag hitungkodan, ha? Pwede mo file ganit ka nga na stress na ka, na-depress ka sa nahitabo tungkol ako ang epekto nini sa imo. Muragin ako ikatambag sa imo, ha, day? O din na naman siguro ko to mga ko ang pag uban-uban ninyo. Magduganay na po tal Lunes buhon sa programang X-Rated o Wanted Kilig. At tangin ninyo ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Seras Manait. So, wala may higit oras. Ugma na nata magdunggana. Ay, di nanti ugma day. Sa sunod adlaw na lang kita, niya. Yung mga request o mga tawag din, ha. Sunod na lang po, da. Sa ako partner sa Vigas Lawa, Katropang Doc JJ. And of course, ato ang mga kaubanan o katong station manager, John Lim and Chavez Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: kasi naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, Dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Na, niligyan na pwede, Dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. E para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, isok pati si papa.
1: Isok pag yun rin taon.
0: Nagawa, papa, eh.

0: matag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nigupos na og gawala na jud ako weather. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Sunton Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sunton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
1: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Sunton Plus Gold Herbal Capsule. Og kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Sunton Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
1: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Sunton Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Sunton Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mupamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mutaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati na og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Sunton Plus Gold og Sunton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Sunton Gold og Sunton Vitamin C ang mas pinakusog og gipaepektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, ikuha ang pinakaduga og pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
1: The Secret of Health. Dili mapugdeto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayi ang Sunton Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sunton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
0: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong mapainit, unya magsige pa jud kong

0: Namunggay, Ahos, Spirulina, ug Ampalaya. Pag-ug isunod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo na kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige no. Ibutan ka sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Punta kenta ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Wagamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kami salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa harvest? Dako kong harvest. Tumog sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga, tumog sa Crop Gold.
8: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ng Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multi-Purpose Cooperative. Sunrise Multi-Purpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kundili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, OEMs, Rent-A-Car Tango, ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Doon bilan na iba, ka-urok po na Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ko, sa una, na dunggay na to, nga to'y ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadog, mako kay Sirin doon, at istingan daw. I-try na ko, inuman ang Santon Gold, primero Santon Gold na. Ma-istate ako sa kasimana mo, ikuana. Si isa lang, ganito, na usa ka bulan. Ito may mga kong bukol, na ko'y sisma. Sa una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadakol na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ko ulit sa likod, tumuha na ko sa akong lagay na ko. Kani product ko sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong tapi.
0: Atong paminahon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Canayas. Ako sa siyudad sa Malayo-Balay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako makatas dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Na magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapanap. Higir man ko, ukining ato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na matyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po ito niya. Nawawala na po itong itawag nilang teridium. Muna pa, salamat yun ko yun yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun eh, yung Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad niya sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, at iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas sa dadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bakti. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas sa pa.
1: Santon Plus Herbo Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin go.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok na iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Sekar lau ni atu si Kapten Ludi sama Nila. Apaan sepak tabuknya Sekar sada nalik saya segeji unda bali yang pa idalah saya hospital unya di pengutan saya seduktur tinhi kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ngano nga akong lagay man ang imong gipangutana, Dok?

0: Exciting!
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Lex, daghan ang atubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naayadal lang nga virus mo. Kung kabigid ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, so kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, si misis, ayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya, gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Samsung Plus Herbal

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa mga tirada lang to, Diapar. Pakurater ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
3: Mga katupa, excited!

0: Galaxy FM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kumaminaw ka sa XFM!
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habol og lampin diri!
1: Bago atiya! Wapag ko na wag panglaba diri! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
3: Exciting!

0: Sun City 99.1 exciting.
1: Ura, Kapitan.
2: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod. Exciting. Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyo ka akong bungan, piging gasiyo. Nang buwa kong babungod. Kasul ka ayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Nabaw de Oro. Sa akong maldes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, indang nako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Claire Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ito gabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy, misis. Pakuratira ko ng imuhang bala, misis nga. Kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?
7: Exciting!

0: SFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: ang iyang bana, Inti ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamlo. Daling, ayaw sa daling ko. Sige. Ani o, bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Kanang, tumagasan niya akong pangutana. O siya man, imo pangutana. Kualbi, what is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B. Bisin ako,

0: excited? Exciting!
1: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Okay, kung pasalamat sa tuntun sa Gold Train, tumanggib, sir. Hindi igandong ako binuran niya. Dugo na ako, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, sa Taon Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Kunya, lukmal ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Goals. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Goals. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya.

0: Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na di ko nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan na nga akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katpiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Maadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawa. Busa, samtang dili pa kaayo mo sa kina tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
0: Sista Pain, hanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Oy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oy, wagay na tuman.
11: Exciting!

relationships just don't pass this way anymore.